0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, so welcome back to our programming in this bottom of an hour, Igniters. The time check now is exactly 2:03 in the afternoon here in our Philippine studio. So it's time, Igniters, to hear another round of our programming here on Ignite Cebu. So we have Brother John, Igniters, no? So we have Brother John's Bible study from Compostela, Cebu. So from we hear from Brother Simon from Sorry. Now we are down to Brother John Igniters in his slot time. Brother John is set now to go. No? So shout out to all Igniters now listening with Bible study with Brother John. So yes, bro.
2: Yes, bro. Good morning.
1: Yes, good morning.
2: Good morning. Yes. Wala nang ulan. Kanina, ang lakas, no?
1: Yes, makulimlin pa rin, bro.
2: Oo nga. Okay lang, marinig na ako.
1: Oh, on-air na tayo, bro. On-air na.
2: Okay, sige.
1: So, before, okay, bro. Allow me to... The people around us here listening from North Seattle, no? Nakakinig sa atin ngayon. Magandang hapon, kapatid John.
2: Magandang hapon din sa lahat.
1: Mm-hmm. Okay. So, from Bretas, Colombia, Canada, our good friend, Brother Kirk, is shout out to you, Brother John.
2: No? So with you, brother.
1: Isigaw mo.
2: Marinig ba ko?
1: Yes, bro. A shout out, oh, sabi nila yung shout out, bro. Isigaw mo.
2: Isigaw mo.
1: Oo. As Brother Kirk is hearted for you, Brother John. So, kumusta, bro?
2: Ilang ito. Still kicking. Okay, bro. Shall
1: yes,
2: we?
1: Yes. Okay, go ahead, bro. Mic is yours now.
2: Okay, thank you, Brother Elizar. Magandang araw po sa lahat ng mga Igniters. I'm John Humauas at your service. At isang malugod na pagtanggap sa lahat ng ating mga tagapakinig na kasama natin ngayon dito sa Ignite Radio. Isang malaking pagpapala ang makasama kayo sa radio habang sama-sama nating sinasaliksik ang kayamanan ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin, pinakababanal, matuwid at walang hanggang Ama sa langit, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Lumalapit po kami sa iyo, nanginginig ang aming mga puso at pagkamangha sa iyong kadakilaan. Ama, idinalangin po namin na buksan mo ang aming mga isip at puso. Ngayon, habang aming sinusuri ang iyong mga banal na kasulatan, bigyan mo po kami ng kalinawan, pagpakumbaba at karunungan upang maunawaan ang iyong kalikasan ayon sa iyong ipinahayag sa amin. Naway ang mga salitang mabibigkas ngayon ay magdulot ng kapurihan sa iyong panalangin, sa iyong pangalan at magpaalab ng mas malalim na pananampalataya sa bawat tagapakinig. Sa mahalagang pangalan ni Hesus Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, kami ay nanalangin. Amen. Ang ating theological framework o lundayan ng doktrina para sa pag-aaral ngayon ay mahigpit na nakasalig sa makasaysayan at biblical na pananaw ng Church of Christ 33 AD. O kapag binabanggit natin ang Church of Christ 33 AD, meaning tinutukoy natin ang isang pangako sa tinatawag na restorationism, ang pagnanais na alisin ang mga siglo ng mga gawa-gawang kredo ng tao, filosofiyang medieval at mga yung tinatawag na denominational na konsiho, upang muling magbalik ng lubos sa pananampalataya, pamumuhay at pagkaunawa ng orihinal na iglesia sa bagong tipan na itinatag noong araw ng Pentecostes sa Gawa Kabanata 2. Ang ating pangunahing layunin sa susunod na mga ilang minuto ay magbigay ng isang malalim, pure biblical at expository explanation ng tungkol sa panguluhang may kapal o yung tinatawag na Godhead. Sa karaniwang tinatawag sa mga lupo ng teolohiya bilang ang Trinidad or Trinity. So ating aalamin kung paano naunawaan ng mga unang Kristiyano nang walang tulong ng mga huling kredo ng tao ang magkaibang personalidad at ganap na pagka-Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, habang nananatiling matatag sa biblikal na katotohanan na mayroon lamang iisang Diyos. Kapunta tayo sa kasaysayan at cultural na background upang tunay nating mapahalagahan ang pananaw ng taong 33 AD. Kailangan nating umalis sa ating makabagong kaisipan, kanluranin at pasukin ang unang siglong mundo ng mga Grigo, Romano at Hudiyo. Ang mundong Hudiyo, you know, ang una iglesia ay isinilang sa Jerusalem, isang kulturang labis na pinamumunuan ng mahigpit na monoteismong Hudiyo. Sa loob ng maraming siglo, ang pangunahing pahayag ng pananampalataya ng bawat Hudiyo ay ang Shema mula sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Nasabi dito, "Makinig ka o Israel, ang Panginoon natin, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa." Ang ipinahiwatig na ang Diyos ay may anak o ang Espiritu Santo ay isang natatanging banal na persona ay parang pamusong o politeismo sa pandinig ng mga Hudiyo. Sa mundo naman ng mga Grigo at Romano, kasabay nito ang Ebanghelyo ay lumalaganap sa mga bansang Hintil na talamak naman sa politeismo. Ang paniniwala sa maraming Diyos gaya ni Zeus, Apollo at Diana na nag-aaway, nagbabago at nag-aagawan sa kapangyarihan. So ngayon, ang iglesia noong 33 AD ay kailangang maglayag sa pagitan ng dalawang mundong ito. Hindi sila gumagamit ng philosophical na terminong Grego tulad ng tinatawag na homoousios, may parihong diwa, o yung tinatawag na hypostasios na naimbinto na lamang mga siglo ang nakalipas sa mga konsiho ng Nicaea 335 AD at Athanasia bandang 500 AD. Sa halip, umaasa lamang sila sa mga kasulatan sa lumang tipan at sa buhay na patutuo ng mga apostol. Itinuro nila ang Godhead hindi bilang isang palaisipang philosophical na dapat lutasin,

0: Anak at Espiritu Santo ay magkakaibang persona. Hindi lamang sila tatlo paraan o moods o maskara na isinusuot ng isang tao. Isang maling doktrina na kilala bilang modalismo. Sa bautismo ni Jesus sa Matthew chapter 3 verse 16 to 17, nakikita natin ang tatlong ito ng sabay-sabay. Ang anak ay binabautismuhan, ang Espiritu Santo ay bumababa tulad ng isang kalapati, at ang ama ay nagsasalita mula sa langit na nagsasabing, "This is my beloved son. Ito ang aking minamahal na anak." Ang isang sulong persona ay hindi maaaring maging ang tagapagsugo, ang isinugo, at ang tanda ng sabay-sabay. Pangalawa, ang bawat isa ay nagtataglay ng ganap na pagka-Diyos. Tahasang isinasali ng Biblia ang pagka-Diyos sa tatlong ito. Ang Ama ay Diyos, Ephesians chapter 4 verse 6. Ang Anak ay Diyos, ipinahayag sa Juan chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Sa Gawa 5:3-4, sinabi ni Pedro kay Ananias na ang pagsisinungaling sa Espiritu Santo ay pagsisinungaling sa Diyos. Pangatlo, mayroon lamang iisang Diyos. Hindi itinuturo ng mga kasulatan ang pagkakaroon ng tatlong Diyos. Yung tinatawag na tritheism. Pinagtitibay ng 1 Corinthians chapter 8 verse 6 na para sa atin mayroong iisang Diyos lamang. Sila ay ganap na nagkakaisa sa diwa, nagkakaisa sa kalikasan, nagkakaisa sa layunin at katangian. Upang maunawaan ang pananaw na ito sa 33 AD nang hindi umaasa sa mga kapintasang physical na analohiya tulad ng tubig, yelo at singaw na sa katunayan ay nagtuturo sa maling aral. Ang unang iglesia ay tumingin sa banal na kalikasan ng pag-ibig at pagkakaisa. Isipin ang kasunduan sa kasal na inilarawan sa Genesis chapter 2 verse 24 at muling pinagtibay ni Kristo. Ang mag-asawa ay dalawang magkaiba at magkahiwalay na tao na may sariling kalooban, may sariling isip at tungkulin. Gayunpaman, sinabi ng Diyos na sila ay nagiging isang laman. Ikad sa Hebreo na nanghulugang isang pinag-isang kaisahan. Sa isang walang hanggang mas mataas, perpekto at spiritual na kahulugan, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay magkakaiba sa personalidad at tungkulin. Ngunit nagtataglay sila ng eksaktong parehong banal na kalikasan at perpektong iisa sa diwa, layunin at gawa. Nang sabihin ni Jesus sa Juan 10:30, "Ako at ang aking ama ay iisa." Ginamit niya ang anyong pambalana or neuter para sa iisa na nangangahulugang iisa sa pagkakaisa at diwa, hindi iisang sulong tao. Upang makita natin kung paano pinaloktot ng pilosopiya ng tao ang simpleng ebanghelyo, ating ihambing ang mga isinulat sa mga credo, yung titawag natin na Nicene at Athanasian laban sa mga tiyak na talata ng Biblia. Ang pagkakapantay para sa submission, ang credo, sinasabi ng Athanasian Creed na ang buong tatlong persona ay magkakapantay, walang lalong dakila o lalong mababa. Ang Biblia, bagamat Jesus ay Diyos sa kalikasan, kusang nagpasa ilalim ang anak sa otoridad ng Ama. Sa Juan 14:28, sinabi ni Jesus, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Sa 1 Corinthians 11:3, sinabi ni Pablo, ang ulo si Kristo ay ang Diyos. Ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. At sa katapusan ng panahon sa 1 Corinthians 15:28, ang anak ay pasusukuin pa rin sa Ama upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Pangalawang isyo, ang konsepto ng hindi maunawaan, incomprehensible. So ang credo, sinasabi ng credo na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay incomprehensible o hindi kayang unawain ng tao. Pero ang Biblia, ang kalikasan ng Diyos ay malinaw na inihayag upang unawaan ng ating pananampalataya. Sa Roma 1:19-20, sinabi ni Pablo na ang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, Godhead, ay malinaw na nakikita mula pa ng lalangin ang sanlibutan. Sa Episo 3:3-5, sinabi niya na ang mga hiwaga ay isinulat upang kapag binasa ng tao ay kanilang mauunawaan ang pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Pangatlong isyo, ang paggawa ng credo bilang tagapagligtas. Ang credo, sinasabi ng Athanasian Creed na ang sino mang nagnanais na maligtas ay kailangang hawakan ang credong ito. Kung hindi, siya ay mapahamak ng walang hanggan. Ang Biblia, walang credo na nakapagliligtas. Sa Gawa 4:12, malinaw ang pahayag ni Pedro at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ni Hesu Kristo. So ang pananaw ng taong 33 AD, ng Church of Christ ay nagtatakwil sa mga credo ng tao at masilimuot na philosophical na mga salita. Tinatanggap lamang natin ang inideklara ng Biblia hingil sa magkakaibang gampanin ng iisang Diyos. So ang Diyos na Ama, ang tagaplano at tagapagsimula ng kaligtasan, ang Diyos na Anak, which is Jesu Kristo, ang taga-tupad ng kaligtasan na nagbuhos ng kanyang dugo sa krus. Ang Diyos na Espiritu Santo, ang tagapahayag ng kaligtasan na nagbibigay inspirasyon sa mga apostol na isinulat ang bagong tipan. Sila ay hindi tatlong magkahiwalay na Diyos at hindi rin sila iisang tao na gumaganap na sa tatlong tungkulin. Sila ay tatlong magkakaibang banal na persona na walang hanggang nagkakaisa bilang ang iisang tunay na Diyos. So, mga igniters, mga kapatid, nais ko pong palawagin pa ang paksang ito. Ipaghahambingan natin direktang pananaw na ito ng 33 AD sa Nicene Creed o sa Athanasian Creed. So, narito ang direktang paghahambing ng pananaw ng Church of Christ 33 AD laban sa Nicene Creed 325 AD at Athanasian Creed bandang 500 AD. gagamitin natin ang Biblia bilang nag-iisang pamantayan upang makita kung paano binago ng pilosopiya ng tao ang simpleng wika ng mga apostol. Ang pinagbulan ng otoridad. So, sa pananaw ng 33 AD, ang tanging otoridad ay ang kasulatan. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, kung wala sa bagong tipan ang isang termino o konsepto, hindi ito kinilala bilang doktrina. Ang Nicene at Athanasian Creed, ang otoridad ay nagmula sa mga konsiho ng mga obispo na pinatawag ng imperador ng Roma, gaya ni Constantine. Ginamit nila ang wika ng Gregong filosofiya upang bigyang kahulugan ang Diyos na nagbunga ng mga kredo, naging mandatoryong batas para sa lahat. Pagkakaiba sa mga ginamit na salita o terminolohiya, pananaw ng 33 AD, gumagamit lamang ng mga salitang biblikal. Tinatawag ang tatlo bilang Ama, Anak at Espiritu Santo na magkakasamang bumubuo sa Godhead, Panguluhang may likha. Mga references gawa 17:29, Roma 1:20, Colossians 2:9. So hindi matatagpuan sa Biblia ang salitang Trinidad o Trinity. Ang Nicene Athanasian gumamit ng mga philosophical na salita na wala sa Biblia. Halimbawa, ang Nicene Creed ay gumamit ng salitang yung tinatawag na homoousios, nagkakaisang diwa o consubstantial. So ang Athanasian Creed naman ay nag-imbento ng formula na ang Diyos ay incomprehensible o hindi maunawaan at binubuo ng tatlo persona na may iisang substance. So to explain it further para mas maliwanag sa isipan natin, no? Meron tayong apat dito na paksa na gusto kong i-explain ng maigi o i-detalye natin para direktang paghambing ng mga doktrina, no? Yung paksa, for example, number one is paano maunawaan ang Diyos. Ang pananaw ng 33 AD, pure biblical, na ihahayag sa Roma 1:19-20. Bagamat misteryo ang lalim ng Diyos, ang kanyang kalikasan ay malinaw na inihayag upang maunawaan at paniwalaan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero sa Nicene Athanasian Creed, filosofiya ng tao, misteryong philosophical, no? Sinabi nila, sinasabi na ng Athanasian Creed na ang Ama, Anak at Espiritu ay incomprehensible, hindi kayang unawain. Ginawa nitong isang masilimuot na paradox ang Diyos. Pangalawang paksa, ang relasyon ng Ama at Anak. Pananaw ng 33 AD, sa Juan 14:28 at 1 Corinthians chapter 11 verse 3, no? Pagpapa sa ilalim. So si Kristo ay kapantay ng Ama sa kalikasan, ngunit kusang nagpasa ilalim sa Ama sa kanyang tungkulin. So sinabi ni Jesus, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Sa Nicene o Athanasian Creed, ganap na pagkakapantay. So ipinipilit ng Athanasian Creed na walang nauuna o nahuhuli, walang lalong dakila o lalong mababa. Binabaliwala nito ang submission ng anak sa Ama na itinuturo ng Biblia. Mga tlong paksa ang pinagmulan ng Espiritu Santo. So, sa pananaw ng 33 AD, so, sa Juan 14:26 at Juan 15:26, isinugo ng Ama at Anak. So, ang Espiritu Santo ay sinugo mula sa Ama sa pangalan ng Anak upang gabayan ang mga apostol. Sa Under Nicene o Athanasian Creed, proceeding or position, sinasabi ng mga credo na ang Espiritu ay nagmumula sa Ama at sa Anak, yung tinatawag nila na Filioque. Ang konseptong ito ay nagdulot ng malaking paghahati sa kasaysayan ng simbahang Katoliko at Ortodokso dahil sa debate sa filosofiya. Pang-apat na paksa, paano maliligtas ang tao? Under sa pananaw ng 33 AD, pagsunod sa Ebanghelyo. So, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya, pagsisisi, pagpapahayag at bautismo para sa kapatawaran ng kasalanan. Acts chapter 2 verse 38 and Mark chapter 16 verse 16. So, paniniwala sa credo, sinasabi ng Athanasian Creed na simula at katapusan nito, ang sinumang hindi mag-iingat sa pananampalatayang ito, ang credo ng buo, ay walang alinlangan na mapapahamak ng walang hanggan. So, ginawa nilang tagapagligtas ang credo sa halip na si Kristo. Turiin natin ang mga tiyak na talata sa Biblia. Okay? Ang ating suriin ng detalyado, no, ang mga tiyak na talata sa Biblia na direktang sumasalungat o nagpapakita ng pagkakaiba sa mga linyang matatagpuan sa Athanasian Creed. So gagamitin natin ang pamaraang 33 AD kung saan ang kasulatan ang siyang nagpapaliwanag sa sarili nitong kahulugan. So ang isyu ng pagkakapantay para sa submission. Mugwi tayo ng linya sa kung ano ang sinasabi ng credo laban sa idinideklara ng Biblia tungkol sa relasyon ng Ama at ng Anak. So ang pahayag ng Athanasian Creed, sabi, at sa Trinidad na ito, walang sino man ang nauna o nahuli. Walang lalong dakila o lalong mababa. Ang buong tatlong persona ay magkakapantay. Yun ang pahayag ng Athanasian Creed. Ang katotohanan sa Biblia, bagamat si Jesus ay may banal na kalikasan, Diyos, siya ay kusang nagpasa ilalim sa otoridad ng Ama. Hindi sila magkapantay sa ranggo o tungkulin. So ito yung mga tiyak na talata. Sa Juan Kapitulo 14:28, dahasan sinabi ni Jesus sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin, kung ang credo ay nagsasabing walang lalong dakila, direkta nitong pinagsisinungalingan ang mismong salita ni Kristo. Sa 1 Corinto 11:3, isinulat ni Apostol Pablo ang malinaw na hierarkiya. Sabi ni Apostol Paul, ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang ulo ng babae ay ang lalaki, at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Mayroong kaayusan sa Godhead ang Diyos Ama, ang pinuno. Sa 1 Corinto 15:28, sa katapusan ng panahon, ipinapakita ng Biblia na si Jesus ay mananatiling pasailalim sa Ama. At kung ang lahat ng mga bagay ay pasuko na sa Kanya, kung magkagayoy ang Anak naman ay pasusukuin sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya upang ang Diyos ay magiging lahat sa lahat. So, ang issue ng incomprehensible o hindi maunawaan, ginawang masalimuot ng tao ang kaligtasan ng Diyos sa pamagitan ng pag-akalang hindi ito kailangan maintindihan ng karaniwang tao. Ang pahayag ng Athanasian Creed, ang Ama ay hindi maintindihan, incomprehensible, ang Anak ay hindi maintindihan, at ang Espiritu Santo ay hindi maintindihan. Pero ang katotohanan sa Biblia, ang lalim ng Diyos ay hindi natin kayang abutin ng buo. Ngunit, ang Kanyang kaligtasan bilang Ama, Anak at Espiritu ay malinaw na inihayag upang ating maunawaan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung mga tiyak na talata. Roma 1:19, sinabi ni Pablo na ang kaligtasan ng Diyos ay hindi nakatago sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila sapagkat ang kanyang mga katangian na hindi nakikita mula ng lalangin ang sanlibutan ay malinaw na nakikita. Kasama na ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, yung tinatawag na Godhead. Sa Epeso 3:5, isinulat ni Pablo na ang mga misteryo ay ipaalam na ngayon, gaya ng isinulat ko sa maikling salita sa unahan. Sa pagbasa ninyo nito ay inyong maunawaan ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. 2 Timothy 3:15, ang mga kasulatan ay ibinigay upang magbigay ng karunungan sa ikaliligtas. Ang doktrina ng 33 AD ay simple at practical. Hindi isang philosophical na palaisipan na hindi kayang unawain. Ang paggawa sa credo bilang tagapagligtas. Ito ang pinakapanganib na bahagi ng mga credo ng tao. Ang pagtatakda na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagtanggap sa kanilang formula ng doktrina. So, ang pahayag ng Athanasian Creed, sabi nila, ang sino mang nagnanais na maligtas, higit sa lahat, ay kailangang hawakan ang katolikong pananampalataya, ang kredong ito, na kung hindi iingatan ng sino man ng buo at walang dungis, walang alinlangan na siya ay mapapahamak ng walang hanggan. Pero ang katotohanan sa Biblia, walang sino mang apostol ang nagsabi na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa isang credo. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at pagsunod kay Hesukristo. So ito yung mga tiyak na talata. Gawa 4:12, binasa natin kanina, malinaw ang pahayag ni Pedro tungkol sa kaligtasan. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silog ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang pangalan ni Jesus ang nagliligtas, hindi ang Athanasian Creed. Sa Mark 16:16, ibinigay ni Jesus ang kanyang sariling mga tuntunin. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sa Acts 2:38, ang tanungin ni Pedro kung ano ang dapat gawin upang maligtas, hindi siya bumigkas ng credo. Ang sagot niya, magsisi kayo at magbautismuhan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kalooban na Espiritu Santo. Ang pagkakaiba at malinaw, ang Athanasian Creed ay gumagamit ng pananakot at mabibigat na terminong filosofikal upang pilitin ang tao na tanggapin ang isang definition ng Diyos. Ang Church of Christ noong 3380 naman ay nag-aanyaya sa tao na basahin ang Biblia. Tanggapin ang Ama, Anak at Espiritu Santo ayon sa simpleng ulat ng Ebanghelyo at sumunod sa mga utos nito. So, ang Iglesia noong 3380 ay hindi nangangailangan ng Nicene Creed o Athanasian Creed upang sumamba sa isang Diyos na binubuo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa kanila, tapat na ang mga sulat ni Apostol Pablo, Pedro at Juan. Kapag idinagdag ng tao ang kanyang sariling filosofiya sa Biblia, hindi nito pinapalinaw ang katotohanan. Pagkos, ginagawa nitong mahirap at eksklusibo ang Ebanghelyo para sa mga filosofo lamang. Ang pananaw ng 3380 ay simple. Mananampalataya sa inihayag ng Biblia at huwag lumampas sa kasulatan. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Sa pagtatapos ng ating talakayan ngayon, sa ating pag-aaral, umaalingaw-ngaw pa rin ngayon ang parehong tanong na itinanong noong mismong araw nang itinatag ang Iglesia noong 3380. Anong sabi na maanong tanong ng mga tao noon after mag-preach si Apostle Pedro sa Acts chapter 2 verse 37? Mga Ginoo at mga kapatid, anong gagawin namin? What shall we do to be saved? So, minahal kayo ng Ama ng sapat upang isugo ang kanyang anak. Minahal kayo ng anak ng sapat upang mamatay para sa inyo. Inihayag ng Espiritu Santo ang mga tuntunin ng kapatawaran sa pamamagitan ng salita upang maidagdag kayo ng Panginoon sa kanyang Iglesia ngayon. So, inuutos ng paguntipan na inyong sundin ang plano ng kaligtasan. So ano nga ba ang plano ng kaligtasan? Una, sa Roma 17, pakinggan ang purong Ebanghelyo ni Kristo. Pangalawa, sa Juan 8:24, sampalatayanan na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Sa Lucas 13 verse 3, pagsisihan ang inyong mga nakaraang kasalanan. At sa Roma Kapitulo 10, Kapitulo 9, ipahayag ang inyong pananampalataya kay Kristo sa harap ng mga tao. At panglima, magpabautismo ang ilubong sa tubig para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Acts chapter 2 verse 38 and Mark chapter 16 verse 6. So finally, kung handa ka ng magpasailalim sa lantay ng walang bawas na Ebanghelyo ng 3380, inanyayahan ka namin makipag-ugnayan sa isang lokal na Church of Christ sa inyong lugar ngayon upang masunod mo ang utos ng Panginoon. So, bago tayo mag-walay-walay, mga kapatid, mga igniters, tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos na walang hanggang Ama, nagpapasalamat po kami sa panahong ito na ibinahagi sa ipapawid ngayon dito sa Ignite Radio. Nagpapasalamat kami sa paghahayag mo ng iyong sarili sa amin sa pamamagitan ng iyong anak at ng iyong Espiritu Santo. Idinadalangin po namin ang bawat tagapakinig ng binhi ng iyong salita na naitanim ngayon ay mahulog sa mabuting lupa na magbubunga ng pagsisisi, pagsunod, at kaligtasan. Ingatan mo po kami, patnubayan, at panatilihing tapat hanggang sa araw na tawagin mo kami pauwi sa iyo. Sa makapangyarihan at walang katulad na pangalan ni Hesus Kristo na aming hari at tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen.
1: Amen. So, salamat po, Brother John. Oh, napakaganda at malalim na talakayan.
0: Bro?
1: Yes, bro. So,
0: hello?
1: Yes, bro. Go ahead. Bro? Bro? Yes, bro.
0: Tapos na, narinig mo ako?
1: Oo. Yes, klaro, bro. Klaro.
0: Klaro, eh. Salamat.
1: Klaro ko?
0: Oo.
1: Okay. Oh, salamat sa napakagandang paliwanag, no? Sa kanyang salita. So, medyo malalim yun, bro. Malalim.
0: Malalim.
1: Oo, oh, yung... siguro yung mga bago na dito ngayon na nakikinig, so yung pagpahayag ng ating kapatid ay pero klarong-klaro, no?
0: No? Actually mga notes ko ito noon ni Brother Robin Imperado.
1: Yes, bro.
0: Pero yung iba naman kay Sir Alcaide.
1: Oo, napaka
0: ng ano.
1: Napakagandang lesson yun, bro. Kasi pinagmulan talaga ng iglesia, no? Ating malalaman, no? Makikita. At about also the Trinity, no? Na yung binigkas, bro. The 3-in-1. So...
0: Kasi meron akong classmate kasi, bro. Actually... batchmate ko sa Juan sa elementary.
1: Mm-hmm.
0: We discussed this topic last week.
1: Mm-hmm.
0: So ano siya, nakakatuwa nga kasi in small world, no, meron kasi kaming group chat.
1: Mm-hmm.
0: Tapos doon sa group chat iwan ko pastor siya or whatever, pero dati siyang member ni Kibuloy. Mm-hmm. Diehard siya kay Kibuloy, tapos parang naghanap din ng katotohanan, tapos masyado siyang very passionate siya sa salita ng Panginoon. Tapos meron din kami isang classmate din na yung kapatid niya actually is dati ring estudyante sa kanang sa Bible Study Center doon sa Pinti.
1: Mm-hmm.
0: So long time ago, ngayon nasa abroad na siya. Ngayon, itong kapatid niya, naging classmate din namin sa elementary. So tatlo kami nag-usap-usap doon, nag-meet kami doon sa SM.
1: Yes, bro.
0: Tapos parehong nagkaroon ng common interest. So nagdi-discuss kami, tapos ang dami niya mga alam din.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gusto kong i-mindset siya kung ano yung tinuturo sa Bible. Hindi puro, kasi medyo matalino din kasi siya. Dati siya yung isa sa mga kuha namin. Medyo may alam sa ano talaga, yung mga history. Ganito.
1: Mm-hmm.
0: Oo, tapos para nagka-interest ka, kasi isa sa mga pinag-discussan namin, eh, friendly discussion lang, is yung ano, yung Godhead.
1: Yes.
0: So, nag-request siya kung pwede bang sa group chat namin, mag-share ako doon. So, yun. Tapos, nagkita ka ng personal. Dalawa, tatlong beses na kami nagkita-kita. Nakakaano. Tapos, yung last time, last week, kasama ko na yung brother-in-law ko at saka yung kapatid ko doon sa SM. Mm. Tapos, mayroon na rin silang kasama na pastor din. Tapos, yung pastor, yun yung pastor talaga is, ano, siyempre, nagtuturo siya ng hermeneutics.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, yeah, marami rin siyang mga philosophical, ano, alam mo na yung, pero okay lang kasi maganda naman ang discussion namin. Wala namang initan or ano lang. Yung kung ano lang ang ma-share, tapos kung anong, wala kaming, kung baga, we respect each other's opinion. Pero sa akin, I make sure nga hindi ako magsalita na walang basihan. Kasi mahirap. Mahirap kung wala tayong supporting verses.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun yung medyo ano, nakaka-inspire din dahil sa ngayon, ang dami na niyang tanong. Actually, hanggang kagabi, meron pa siyang tanong about Godhead. Ang maganda lang kasi parang sa tingin ko lang walang negative na ano, kasi meron naman tayong mga supporting verses na sinasabi at saka nirespeto ko rin yung ano niya, pero yung mga tanong niya is napakaganda dahil may sabi nga ng isang kasamahan namin na parang hindi siya naniwala sa Trinity. Mm-hmm. Ang sa kanya lang daw is yung Ama at saka Anak, Diyos. Yes. Tapos yung Espiritu Santo is wala. Parang may idea na ako na. Tapos sabi ng kwan ko, yan, masyadong maano sa kwan, ganyan. Mahabang kwan, mahabang discussion, ganyan. So, parang ko ito, magandang anuhin. Pero gusto ko na maliwanagan siya na yung kusa na siya mismo ang maka-discover. Ayoko namang anuhin siya na siyempre pinapakita ko rin, nirespeto ko yung kasi matalino siya eh. Iba naman yung hidden knowledge, di ba? Sa atin eh, sabi ko ito is more on discussion at ang standard natin is Biblia. So, walang patalinuhan dito. Paano lang sinasabi ng Biblia, yun lang ang dapat nating sundin kasi ito yung ultimate guide natin. So, agree naman siya. Pero marami rin ako natutunan sa kanya when it comes sa history. Kasi history, ang dami niyang alam ng mga tao sa
1: character sa
0: mga taong. Kaya nga sabi ko, okay yun, kasi at least meron kang mga idea, kilala mga ganyan tao.
1: Mm-hmm.
0: Sa akin, ang kilala ko lang talaga is si Alexander Campbell, sabi ko.
1: Oh.
0: yung restorer lang.
1: Oh.
0: Hindi ko, although nabasa ako, pero hindi ko naman sila masyadong, pero ngayon, nainganyo rin akong, at least kahit papano, makaka-refreshing lang din na makilala kong yung mga taong yan, yung mga Athanasian, yung mga credo, mga, para pas ano rin, kasi na-discuss na rin namin yan sa school, pero medyo hindi na masyadong nagamit. Pero ang kagandahan ngayon, kasi parang nagre-request na sila halos every Monday, kasi yan yung available time nila. So magandang parang na-excite din ako na at least meron sila interest to know the truth. Sabi ko, kung katotohanan ang hinahanap natin, okay, hindi pagalingan, nasang ayon ako. Dahil kung mga taong, mga scholars ang binabanggit nyo, tapos yun yung paniwalaan natin, parang ano, malabo, hindi tayo magkakasundo. Dahil aminin natin na when it comes to salvation, Biblia lang ang pwede natin. Ano, walang tao, walang credo, hindi tayo magdagdag, hindi magbawas. So yun yung mga ano natin na namin na discussion. Tapos yung brother-in-law ko, kilala mo naman siguro si Elvin, no?
1: Yes, bro.
0: Elvin, oh, si Elvin sa Talisay. So parang ano, parang nainganyo din siya. Sabi ko, mas magandang at least meron ka ring idea. Pero alam mo kung ano ang laman at ano yung bukog, no? Huwag mong kainin lahat, sabi ko. Makinig tayo sa kanila, pero hindi ibig sabihin yun na yun. So doon pa rin tayo sa kuan sa Biblia, sabi ko sa kanya. Kaya medyo na-encourage naman siya. So ito at least, sabi ko, sige at least parang ano natin, be off time natin Monday. Kung may time tayo, Monday, 5 o'clock hanggang gabi. So mag-usap-usap tungkol sa salita ng Diyos. Tapos, kwan din, magandang discussion kasi sa group chat namin, dumadami na kami. Meron na kaming mga Catholic defender din, pero hindi naman nagko-comment. Tapos, merong mga iba't ibang ano, Christian din. Pero so far, hindi pa sila nagbasa lang. Tapos parang siguro hindi ko alam kung bakit hindi. May isa pa lang nagano, yung isang nagbigay ng sharing, pero yun nga, naintindihan naman natin yung mga sharing nila is more on opinion.
1: Opinion.
0: So okay lang. Ang sa atin kasi pag nag-share ka, pwede kang magtanong. Yes. May magtanong, tapos sasagutin mo. Ito yung ganyan. So, at least, nakakatuwa. Nakakatuwa dahil, ano eh, pagsalita ng Diyos talaga, no? Parang ibang-ibang satisfaction. Medyo maano ka na, oo, ma-inspired ka sa ano na. Lalo na kung talagang interesado, pag interesadong makinig sa salita ng Diyos, nako, sarap. Ang sarap mag-share. No, parang ano, parang heaven din.
1: Yes.
0: So, yun yung ano natin. Okay bro, maano na tayo.
1: Baka sige bro, salamat sa oras at panahon at sa mensahe.
0: God the glory.
1: Yes bro, God bless.
0: Okay.
1: So, Igniters, that's our good friend, Brother John. Igniters, explain lesson about the Godhead Igniters. No? Amen and amen to that. So we got that hearts from the brothers and sisters around us here from our good friend Sister Tiel as she is hearted and Sister Emilia as she is hearted. Sister Emilia right here, magandang hapon, Brother Jan. And I put that hearts as well as I put amen to that wonderful, wonderful lesson that Brother John does today in his slot time. So don't forget, Igniters, coming up next, we have The Thirsty Soul with Brother Lucas. So from Brother John here in Compostela, Cebu. So we go ahead to Mindanao area, where our good friend Brother Lucas will be there, set his time here on Ignite Radio. So this is the song, Igniters, How Great. So thank this song, Igniters, How Great is Our God.

Muli, mga kapatid, mga kaibigan, ating pag-aralin ang salita ng Panginoon. Ang ating tema ay patungkol sa ang tagumpay ni Kristo laban sa kapangyarihan ng kasamaan. Marcos chapter 5 verse 1 hanggang 20. Pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon. Isipin po natin ang isang taong ganap na nawalan ng kontrol sa sarili niyang buhay. Hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Hindi na niya siya makapagtrabaho. Hindi na niya kayang makisalamuha sa kanyang pamilya. Nag-iisa at nagdurusa. At ang lahat ng nakakakilala sa kanya ay natatakot lumapit sa kanya. Marahil hindi natin karanasan ang eksaktong kalagayan ng lalaking taga Gerasa sa ating babasahin ngayon. Ngunit marami sa atin, sa mga taong kilala natin, ang nakaranas ng ganitong uri ng pagkaalipin. Pagkaalipin sa bisyo, sa galit, sa takot, sa kalungkutan, sa mga kasalanan na parang hindi na natin kayang talikuran. Marami ang nabubuhay ngayon na parang nakagapos sa gitna ng libingan ng kanilang sariling kahiyan at kawalan ng pag-asa. May mga anak na hindi na kayang kausapin ng magulang dahil sobra na ang galit na nakukuha nila. May mga asawa na nawalan na ng pag-asa sa kanilang kabiyak dahil sa paulit-ulit na pagkahulog sa parehong bisyo. May mga tao ngayong umaga o gabi na nasa loob ng iglesyang ito na sa panlabas ay mukhang normal. Ngunit sa loob ng nakikipaglaban sa isang digmaan na tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang magandang balita sa ating pag-aaralan ngayon ay ito ay walang kapangyarihan ng kasamaan. Gaano man kalakas, gaano man katagal, gaano man kalalim ang hindi kayang talunin ni Jesucristo. Ang kwento ng lalaking Geraseno ay hindi lamang isang kwento tungkol sa nakaraan. Ito ay isang patotoo tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na magpapatuloy hanggang ngayon. Kapangyarihang magpalaya, magpamanumbalik at magbigay ng bagong buhay. Sa loob ng susunod na ilang minuto, susuriin natin ang detalyadong at ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Marcos sa Kabanata 5, talata 1 hanggang 20. Ating makikita ang tatlong bagay tungkol kay Kristo, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang habag at ang kanyang autoridad. At sa huli, makikita natin kung paano tayo dapat tumugon sa dakilang manlilikhang ito na nagpapalaya sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Ngayon, pag-aralin po natin mga kapatid ang ating tatalakayin. Tignan natin muna ang background na aklat ng konteksto ng pangyayari. Bago natin basahin ang ating pangunahing talata, mahalagang maunawaan natin ang konteksto nito. Ang Ebanghelyo ni Marcos ay isinulat ni Juan Marcos na kilala rin bilang kasamahan ni Apostol Pedro at si Pablo sa kanilang paglalakbay sa pagmiministeryo, Gawa chapter 12 verse 12
hanggang 25 sa Kakolosas chapter 4 verse 10 sa ikalawang Timothy chapter 4 verse 11. Ayon sa maraming scholar at maagang saksi ng kasaysayan tulad ni Papias, isinulat ni Marcos ang ebanghelyo ito batay sa mga pangangaral at alaala ni Pedro. Kaya't ang ebanghelyong ito ay may katangiang mabilis, tuwiran at puno ng aksyon. Madalas gamitin ni Marcos ang salitang Grego na eiotios, ibig sabihin kaagad o pagdaka, upang ipakita ang mabilis na paggalaw ng ministeryo ni Jesus. Ang layunin ni Marcos sa pagsulat ng ebanghelyong ito ay upang ipakita kay Jesus bilang ang makapangyarihang anak ng Diyos na naglilingkod, ang perpektong lingkod ng Diyos na nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos sa pamagitan ng kanyang mga gawa, hindi lamang sa kanyang mga salita. Ngayon, ilagay natin ang konteksto, ang ating talata, bago dumating si Jesus sa lupain ng mga Gerasino. Pinapakita sa atin ni Marcos ang isang serye ng mga himala at aral sa pagpapatunay sa otoridad ni Kristo. Sa Marcos chapter 4 verse 35 hanggang 41, pinatahimik ni Jesus ang malakas na bagyo sa dagat habang sakay sila ng bangka. Ang mga alagad na natakot sa unos ay namangha at nagtanong, sino nga ito na sinunod maging sa hangin at ng mga dagat? Marcos chapter 4 verse 41. Ang kasunod na kwento, ang ating babasahing talata, ay direktang sagot sa tanong na iyon kung may kapangyarihan si Jesus sa kalikasan

Decapolis, isang lugar na pangunahing tinitirhan ng mga Hentel, hindi mga Hudyo. Ito ang dahilan kung bakit may mga baboy sa kwentong ito. Ang mga Hudyo ay hindi nagpapalago ng baboy dahil itinuturing itong marumi ayon sa kautusan. Leviticus chapter 11 verse 7 hanggang 8. Ang detalyeng ito ay mahalaga. Pinapakita nito na ang paglilingkod ni Jesus ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hentel, sa lahat ng tao. Bago pa man tayo pumunta sa teksto, nais kong bigyan diin ang isang mahalagang punto, ang paglalakbay na ito patungo sa lupain ng mga Geraseno ay hindi aksidente. Sinadya ni Jesus na tawirin ang dagat, harapin ang bagyo, upang marating lamang ang isang lalaking itinuturing ng lipunan na walang kwenta, walang pag-asa at nasa labas ng saklaw ng kaligtasan. Ito mismo ay isang larawan ng habag ni Kristo. Basahin po natin ang talata. Ngayon, sa Marcos chapter 5, verse 1 saka 20. Ang salita nagsidating sa kabilay ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno at paglunsad niya sa daong pagdakay, sinalubong siya ng isang tao na mula sa mga libingan na may isang karumaldumal na espiritu na tumatahan sa mga libingan at wala ng taong nakagapos pa sa kanya kahit ng tanikalang sapagkat madalas na siyang natalian ng mga panggapos at ang mga tanikala at pinagpapatid ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga panggapos at walang taong nakapagpaamo sa kanya. At sa palagi sa gabi at araw siya ay nasa mga libingan at sa mga bundok na sumisigaw at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Katapwat nang makita niya si Jesus sa malayo, siya'y tumakbo at siya'y sinamban niya at sumigaw ng malakas na tinig. At sinabi, ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng kataas-taasang Diyos, kita'y pinapanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu. At tinanong niya siya, ano ang pangalan mo? At siya'y sinabi sa kanya, ako'y Legion ang pangalan ko sapagkat kami ay marami. At pinamamanhik niya sa kanya ng buong pagpipilit na huwag silang palayasin sa lupang yaon. Sa mga dakong yaon nga sa gilid ng bundok ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain at pinapanhik nila sa kanya na sinasabi, paparuunin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. At sila'y pinahintulutan niya at ang mga karumal-dumal na espiritu ay nagsilabas na nagsipasok sa mga baboy at ang kawan ay napadala hong sa bangin hanggang sa dagat na sila'y may mga 2,000 at nangalunod sa dagat at nagsitakas ang mga

0: pagpapakain sa kanila at nagbalita sa bayan at sa mga bukid at sila'y nagsilabas upang makita kung ano ang mangyayari at sila'y nagsiparoon kay Jesus. At nakita nila ang inalihan ng demonyo na naupo, may damit at matino ang bait sa makatuwid bagay siya'y inalihan ng legion at sila'y nangagtakot at sinaysay sa kanila nang nakakita kung paano ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy at sila'y nangagpasimulang ipamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan at samantalang lumululan siya sa daong ay ipinamanhik sa kanya ng inalihan ng demonyo na siya'y pagsama niya at hindi niya itinulot siya kundi kanya'y sinabi umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong kaibigan at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakila mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon at ang habag sa iyo ay siya'y yumaon ng kanyang lakad at pinasimulan isinigaw sa Decapolis kung gaanong kadakilang mga bagay ang ginawa sa kanya ni Jesus at nangagtaka ang lahat ng mga tao. Naway bindisyonan ang Panginoon ang pagkabasa. Ngayon mga kapatid, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang iyong salita ngayon. Ating susuriin ang bawat talata ng isa-isa. Tingnan natin mga kapatid. By verse, no? Unang talata, at sila'y nagsidating sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. Pagkatapos, pahupain ni Jesus ang bagyo sa dagat, Marcos chapter 4, verse 35 to 41, pinagpatuloy niya ang paglalakbay patungong kabilang ibayo. Ang lupain ng mga Gadareno o Gerasreno may pagkakaiba sa mga manuskrito. Kung Geraseno o Gadarenon o Gergesenon ang tamang termino, ngunit ang lahat ay tumutukoy sa parehong reliyon sa timog silangan ng dagat ng Galilea. Sa loob ng teritoryong ito ng Decapolis, ang Decapolis ay isang samahan ng 10 lungsod na kadalasan kinatitirhan ng mga Grego at Romano, mga Hentel. Napakahalaga nito. Sinasadya ni Jesus na pumunta sa isang lugar na karamihan ay Hentel, hindi Hudyo, upang ipakita ng kanyang habag at kapangyarihan ay hindi limitado sa isang lahi o bansa. Sa talatang 2 at paglunsad niya sa daong pagdakay, sinalubong siya ng isang tao na mula sa mga libingan na may isang karumal-dumal na espiritu. Kaya ang salitang pagdaka sa Grego ay ektheos, ay typical na paraan ni Marcos ng pagsalaysay. Mabilis, walang abala, kapansin-pansin, dito na kaagad bago pa man makapagpahinga si Jesus mula sa bagyo. Sinalubong na siya ng isang lalaking sinapian ng demonyo. Ang lalaking ito ay nangaggaling sa mga libingan. mga kuweba o silid na inukit sa bato na ginagamit bilang libingan noong panahong iyon. Ang paninirahan sa libingan ay simbolo ng kamatayan, karumihan ayon sa batas o seremonyal ng mga Hudyo. Ang paghawak sa patay ay nagpaparumi bilang chapter 9 verse 11 to 16 at ganap na paghiwalay sa lipunan. Ang salitang isinaling karumaldumal na espiritu sa Grego ay pneuma, akat harton, literal na maruming espiritu. Ang salitang ito ginagamit sa bagong tipan upang tukuyin ang mga demonyo, mga espiritong tunay na umiiral at may kapangyarihang manghawak sa katawan ng tao. Sa talatang 3 hanggang 5 ay tumatahan sa mga libingan at wala nang taong makapagkagapos pa sa kanya kahit ng tanikala. At sa palagi sa gabi at araw, siya ay nasa mga libingan at sa mga bundok na sumisigaw at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Ilarawan natin ang kalunos-lunos na kalagayan ng taong ito. Una, siya ay nakatira sa mga libingan, hiwalay sa pamayanan, kabilang sa mga patay kaysa sa mga buhay. Kalawa, hindi siya makagapos ng sinuman. Sinubukan na siyang gapusin ng tanikala at kadenang bakal. Ngunit pinagputol-putol niya ang mga ito. Ipinapakita nito ang labis na lakas na dulot ng demonyong nananahan sa kanya. Hindi ito ordinaryong lakas ng tao, kundi lakas na supernatural. Ikatlo, sumisigaw siya araw, gabi at sinusugatan ang sarili niya ng mga bato. Pinapakita nito ang matinding paghihirap, sakit at kawalan ng kapayapaan ng loob. Ang demonyo ay hindi lamang naghatid ng pisikal na paghihirap, kundi maging ang pagkasira ng kanyang dignidad bilang tao. Kapansin-pansin mga kapatid, walang lakas na tao, walang kadena, walang institusyon ng tao ang kanyang gumaling o pumigil sa kapangyarihan ng kasamaan. Ito ang larawan ng kawalan ng pag-asa ng sangkatauhan kung wala si Kristo. Sa talatang 6 at 7, datapwat nang makita siya ni Jesus sa malayo, siya'y tumakbo at siya'y sinamba niya at sumisigaw ng malakas na tinig at sinabi, "Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng kataas-taasang Diyos?" Napakahalaga ng talatang ito, bagamat ang lalaki ang tumatakbo papunta kay Jesus, hindi ito ang kanyang sariling kalooban, kundi ang demonyong nasa kanya ang nagpasimula ng pagkilos. Sapagkat sa kasunod na pananalita, ang demonyo mismo ang nagsalita sa pamagitan ng bibig ng lalaki. Mapapansin din natin na kinilala ng demonyo si Jesus bilang anak, kataas-taasang Diyos. Ito ay katunayan na kahit ang demonyo ay may kaalaman sa pagka-Diyos ni Jesus. Bagay na kahit ang mga tao noon ay hindi pa lubos na naunawaan. Kaya tignan natin ang Marcos 1:24, kung saan kinilala rin ng demonyo si Jesus bilang banal na Diyos. Sinasabi rin sa Santiago chapter 2 verse 19, "Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Nabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig kahit ang mga demonyo ay may kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang kaalamang iyon ay hindi nagliligtas kung walang pagsunod at pananampalataya. Kaya ang sumamba dito sa Grego ay proskuneo na literal na nangahulog ang yumuko o magpatirapa. Kahit sa kabila ng lakas ng demonyo, napipilitang itong yumuko sa harap ng kapangyarihan ni Kristo. Ito ay nagpapakita ng ganap na awtoridad ni Jesus kahit sa mundo ng kadiliman. Sa talatang 8, sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw ay karumal-dumal na espiritu. Dito natin malalaman na si Jesus mismo ang nag-utos sa demonyo na lumabas bago pa man ang mga sumusunod na pananalita. Ang buong pangyayari ay ipiniliwanag ni Marcos sa paraang flashback upang bigyang diin ang kapangyarihan ni Jesus. Isang salita lamang mula kay Kristo at ang demonyo ay obligadong sumunod. Walang debate, walang negosasyon na kailangan, sapat na ang kanyang salita. Sa talatang 6, talatang 9, at tinanong niya siya, ano ang pangalan mo? At sinabi sa kanya, ako'y Legion ang pangalan ko sapagkat kami ay marami. Ang salitang Legion ay hango sa terminolohiyang militar ng mga Romano. Isang Legion ay binubuo ng humigit kumulang 6,000 na sundalo. Hindi ito nangahulugan na eksaktong 6,000 ang demonyong nasa kanya, kundi ito ay pahiwatig ng napakaraming bilang ng masamang espiritu na sumasakop sa kanyang buong pagkatao. Ang isang tao, isang buhay, ay pinagharian ng maraming demonyo. Ito ay malinaw na patunay laban sa maling paniniwala na ang mga demonyo ay ilusyon lamang o simbolo ng sakit sa isip. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang demonyo ay tunay na personal na espiritong nilalang na may kakayahang manghawak sa tao. Tingnan natin ang Mateo 8:28 hanggang 34, maging man sa Lucas 8 chapter 26 hanggang 39, mga kaparehong kwento. Sa talatang 10 hanggang 13, ipinapanhik niya sa kanya ng buong pagpipilit na huwag silang palayasin sa lupaing yaon, sa mga dakong yaon nga sa gilid ng bundok ay may isang malaking kawan ng mga baboy nagsisipanginain at pinapamanhik nila sa kanya na sinasabi, paparoon mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. At sila'y pinahintulutan niya at ang mga karumaldumal na espiritu ay nangagsilabas at nagsipasok sa mga baboy at ang kawan ay napaduluhong sa hangin hanggang sa dagat na sila'y may mga 2,000 at naglunod sa dagat. Ilang mahalagang punto dito. Tingnan natin, ang una, ang mga demonyo ay nagsumamo kay Jesus. Nagsumamo, hindi naguutos. Pinapakita nito na kahit gaano man karami ang mga demonyo, sila ay nasa ilalim ng ganap na awtoridad ni Kristo. Hindi sila makagawa ng anumang maliban kung papahintulutan sila ni Jesus. Ikalawa, hinihingi nilang pumasok sa mga baboy sa halip na paalisin sa lupain o ipadala sa ikalalim. Tingnan natin ang Lucas 8:31 kung saan hiniling nila na huwag silang papuntahin sa kalaliman. Sa Grego, abosos. Ito ay nagpapahiwatig na natatakot ang mga demonyo sa lugar ng pagpaparusa na inihanda para sa kanila. Tingnan natin din ang Mateo 8:29. Ikaw bagay na parito upang kami pahirapan bago dumating ang kapanahunan. Ikatlo, pinahintulutan ni Jesus ang kanilang kahilingan. Bakit? Marami ang nagsasabi na ito ay upang bigyan ng malinaw na patunay mga naroroon. Kapwa ang lalaking gumaling at ang mga tao sa bayan na ang mga demonyo ay talagang lumabas sa kanya. Kung walang nangyaring nakikita, maaring pagdudahan ng mga tao na totoong nangyari ang himala. Sa pagpasok ng mga demonyo sa mga baboy ay nagpatakbo ng mga ito papunta sa bangin at pagkalunod. Nagkaroon ng malinaw, nakikita at hindi makakailang katibayan ng mga ganap na pagpapalaya kay Legion. Ikapat, tandaan natin na ang mga baboy ay tinuturing na marumi ayon sa kautusan ng mga Hudyo. Leviticus 11 verse 7. Ang katotohanan na sila ay nasa lupain ng mga Hentel ay nagpapakita na ang lugar na ito ay hindi sumusunod sa mga alituntunin ng mga Hudyo. Ngunit sa kabila nito, dumating pa rin si Jesus upang magligtas. Patunay na ang kanyang habag ay lumalampas sa kultura, relihiyon at hangganan. Sa talatang 14:15, at nagsitakas ang mga nangagpakain sa kanila at nangagbalita sa bayan at sa mga bukid at sila nagsilabas upang makita kung ano ang nangyari at sila'y nagsiparoon kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng demonyo na nauupo, may damit at matino ang bait. Sa makatawid bagay, siya ay naalihan ng Legion at sila'y nangagtakot. Nakakagulat ang paglalarawang dito. Ang lalaking dati hubad, marahas, walang kontrol at nakatera sa libingan, ngayon ay una nakaupo, hindi na palaboy-laboy, may kapahingahan na ang kanyang kalooban. Pangalawa, may damit, may dignidad na. Pangatlo, matino ang bait. Sa Grego, sophroneo, nangangahulugang may sound mind, matino, malinaw ang pag-isip. Ito ang larawan ng ganap na pagbabago na dulot ng kapangyarihan ni Kristo. Hindi lamang panlabas, kundi pati na rin panloob. Ang taong dating alipin ng kasamaan ay naging isang bagong nilalang. Ngunit napansin natin ang kakaibang reaksyon ng mga naroon. Sila'y nagtakot sa halip na magalak. Natakot sila. Bakit? Marahil dahil sa dalawang bagay. Una, natakot sila sa kapangyarihan ni Jesus na kaya niyang gawin ang ganitong himala at kawala. At marahil, mas malaking dahilan. Natakot sila sa epekto ng himala sa kanilang kabuhayan. Sa talatang 16:17, at sinaysay sa kanila nang nakita kung paano ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo. At tungkol sa mga baboy, sila'y nangagpasimulang ipamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. Dito mga kapatid, makikita natin ang isa sa mga pinaka nakakalungkot na bahagi ng kwento. Sa halip na tanggapin ni Jesus dahil sa dakilang himalang kanyang ginawa, pinagpaalam nila siya sa kanilang lupain. Bakit? Sapagkat mas malaga sa kanila ang kanilang kayamanan. Ang 2,000 baboy na nalugmok sa dagat kaysa sa kaligtasan ng isang tao at sa presensya mismo ng anak ng Diyos. Ito ay isang napakalakas na babala para sa atin. Ngayon, ang material na kayamanan, kung ito ang pinakamahalaga sa ating buhay, ay maaring maging hadlang sa ating pagtanggap kay Kristo. Naalala natin ang salita ni Jesus sa Mateo 6:24. Sino man ay hindi makapaglingkod sa 2 Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya't magtatapat siya sa isa at papawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Talatang 18, at samantalang lumulan siya sa daong ay ipinamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y pagsama niya. Kahanga-hanga ang kahilingan ng lalaking gumaling. Nais niyang sumama kay Jesus. Naintindihan natin ito pagkatapos ng napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Ayaw na niyang lumayo kay Jesus. Ito ang natural na reaksyon ng isang taong tunay na nakaranas ng pagliligtas. Ang nais na manatili malapit sa manunubos, ang isang taong pinagaling ni Kristo. Sa talatang 19:20 ay hindi niya itinulot siya, kundi sa kanya sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakila mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at ng habag niya sa iyo. At siya'y yumaon ng kanyang lakad at pinasimulang sinigaw sa Decapolis kung gaanong kadakilang mga bagay ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nagtaka ang lahat ng mga tao. Ngayon, hindi pinahintulutan ni Jesus ang kahilingan ng lalaki. Sa halip, binigyan niya ito ng iba't ibang misyon. Umuwi ka at sabihin mo sa kanila sa halip na sumama kay Jesus bilang alagad na naglalakbay. Ang kanyang misyon ay maging saksi sa sarili niyang bayan, sa mga taong dating natatakot sa kanya, mga taong nakasaksi ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan noon. Ngayon, sila ay ang unang makakakita ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos sa pagbabago ng kanyang buhay. Napakahalaga ng detalyeng ito. Sinabi ni Jesus, sabihin mo kung gaano kadakila mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon at ang habag niya sa iyo. Ngunit sa talatang 20, sinabi ng na ang lalaki ay isinigaw kung gaano kadakila mga bagay na ginawa sa kanya ni Jesus. Napakahalaga nito. Dahil dito, malinaw na kinilala ng manunulat na si Marcos at ng lalaking mismo na si Jesus ay Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon ay ginawa ni Jesus, patunay ng pagka-Diyos ni Kristo. Kaya ang resulta, nangagtaka ang lahat ng mga tao. Ang salitang nagtaka sa Grego, taumoso, ay nangahulugang mamangha, magulat, sa kahangahangang paraan. Ang sangtao na dating pinagtakpan at kinakatukutan ay naging unang misyonary sa Decapolis, isang reliyon na pangunahing Hentel, bago pa man dumating ang mga apostol upang mangaral doon, upang naipahayag na roon ang ebanghelyo sa pamagitan ng lalaking ito. Ngayon, tingnan natin ang pangunahing punto ng mensahe. Ngayon, susuriin po natin ang bawat talata. Tingnan natin ang limang pangunahing punto ng ating mensahe. Una na lesson na makikita natin, pinapakita ng himalang ito ang ganap na kapangyarihan ni Kristo laban sa kasamaan. Walang lakas ng tao, walang tanikala, walang institusyon ang kanyang gumaling sa lalaking ito. Ngunit isang salita lamang mula kay Jesus at libu-libong demonyo ang napilitang sumunod. Ito ay nagpapatunay na si Jesus ay may otoridad hindi lamang sa kalikasan. Tulad ng nakita natin sa Marcos chapter 4 verse 35 hanggang 41, kundi maging sa mundo ng Espiritu. Bati sa Colossians chapter 2 verse 15, pagkasamsam niya sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan ay mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Pinapakita ng talatang ito na sa krus ganap na natalo ni Kristo ang lahat ng kapangyarihan ng kasamaan. Ganon din sa unang John chapter 3 verse 8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Ang layunin mismo ng pagparito ni Kristo ay wasakin ang mga gawa ng Diablo. At ang ating kwento ngayon ay isang malinaw na halimbawa nito. Ngayon, kung sino ka man, anuman ang iyong kinakaharap, bisyo, kasalanan, kalungkutan, o kapangyarihan ng kasamaan na tila hindi mo na kayang labanan, hindi ka higit na malakas kaysa kay Kristo. Walang kadena ng kasalanan na hindi niya kayang putulin. Ang katanungan ay hindi kung may kakayahan siyang magligtas sa iyo. Ang katanungan ay payagan mo ba siyang gawin ito sa iyo para makawala ka sa paghihirap ng iyong saloobin. Kung ipagtitiwala natin kay Kristo. Pangalawa, pinapakita ng himalang ito ang walang hanggang habag ni Kristo. Isipin natin, sinadya ni Jesus na tumawid sa dagat, harapin ang mapanganib na bagyo upang lamang marating ang isang tao na tinuturing ng lahat na walang kwenta, delikado, marumi at walang pag-asa. Hindi niya iniwan ang lalaking ito sa kanyang kalagayan. Hindi niya sinabi, hindi ko na siya kayang saklulohan. Sa halip, lumapit siya, nakipag-usap sa kanya at pinalaya siya. Sa Lucas 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ang buong misyon ni Jesus ay para sa mga nawawala, mga taong itinakwil ng lipunan, mga taong tinuturing na wala ng pag-asa. Roma chapter 5 verse 8, tatupuat, pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Hindi hinihintay ni Kristo na maging perpekto tayo bago tayo mahalin. Minahal niya tayo sa gitna ng ating kasalanan. Walang taong labis ng nahulog, labis ng marumi, o labis ng malayo para sa habag ni Kristo. Kung sa palagay natin ay masyado ka ng nasisira, masyado ka ng nagkasala, o masyado ka ng malayo upang maabot mo pa, pag-isipan po natin ang lalaking Geraseno. Nakatira siya sa libingan, hubad. Sinusugatan ang sarili at inalihan ng libong-libong demonyo. Ngunit dumating si Jesus para lamang sa kanya. Darating din siya para sa iyo at sa atin. Pangatlo, lesson number 3. Pinapakita ng himalang ito ang ganap na awtoridad ni Kristo bilang anak ng Diyos. Kinilala mismo ng mga demonyo si Jesus bilang anak ng kataas-taasang Diyos. Sumunod sila sa kanya. Utos kahit ayaw nila. Nagsumamo sila, hindi nag-utos sa kanyang harapan. Ito ay malinaw na patunay na si Jesus ay hindi lamang isang guro o propeta. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, may ganap na kapangyarihan sa buong sansinukob. Mateo 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ito yung parehong Jesus na may ganap na awtoridad sa langit at lupa, kasama na ang awtoridad sa mundo ng Espiritu. John chapter 20, verse 30-31, gumawa rin ang Panginoong Jesus sa harap ng kanyang mga alagad ng iba't ibang pangmaraming tanda na hindi nasusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nasusulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at ang inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Malinaw dito, ang layun ng lahat ng himala ni Jesus ay kasama ang ating pinag-aaralan ngayon upang patunayan na siya ay anak ng Diyos. At sa paniniwala rito, magkaroon tayo ng buhay. Kaya ang mga himala ni Jesus ay hindi lamang mga kahangahangang pangyayari. Ito ay mga patunay na dapat magdulot sa atin ng pananampalataya. Kung talagang naniniwala tayo na si Jesus ay anak ng Diyos na may ganap na kapangyarihan, dapat ba nating pagdudahan ang kanyang salita? Dapat ba nating pagdudahan ang kanyang plano ng kaligtasan? Ang tamang tugon sa pagkakilala kay Jesus bilang Panginoon, pagsunod, hindi lamang paghanga. Sunod mga kapatid, lesson number 4. Pinapakita ng himalang ito ng kaligtasan ay nagbubunga ng ganap na pagbabago. Bago hubad nag-iisa marahas na sa libingan, sinusugatan ang sarili. Walang kontrol. Pagkatapos, nakadamit, naupo, matino ang bait, nagpapahayag ng kwalatian ng Diyos. Ito ay isang larawan ng ganap ng pagbabago na dinadala ng biyaya ni Kristo. Hindi lamang panlabas na pagbabago, kundi panloob ng pagbabago ng buong pagkatao. Sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. narito sila pawang naging mga bago. Ito ang parehong konsepto ng ganap ng pagbabago. Ang lumang buhay ay nawala na at isang bagong buhay ang dumating. Kung ang tunay na dinala mo ang iyong buhay kay Kristo, hindi maaring manatili kang luma, pamumuhay, kung ikaw ay binautismuhan. Alinsunod sa turo ng Biblia, dapat merong nakikitang pagbabago sa iyong pananalita, kilos, pananaw at pakikitungo sa iba. Hindi lamang panlabas na reliyon ang hinihiling ni Kristo. Nais niyang ganap na pagbabago ng ating puso. Panglima, ang tunay na hamon pagkatapos ng masaksihan ang kapangyarihan ni Kristo ay magpatotoo. Ang lalaking gumaling ay ibig sumama kay Kristo. Ngunit iba ang plano ni Kristo para sa kanya. Ang pagbalik sa kanyang bayan at magpahayag ng kadakilaan ng Diyos. Sinunod niya ito at nagulat ang buong Decapolis. Gawa chapter 1 verse 8. Tatupwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang bawat isang naranasan ang kaligtasan ay tinatawag na maging saksi. Maging man sa Mateo 5:16, lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Amang nasa langit. Ang layunin ng ating patotoo ay hindi upang purihin ang sarili, kundi upang purihin ang Diyos. Kung tunay na nabago ka na ni Kristo, huwag mong itago ang iyong patotoo. Marami ang naghihintay ng ganong buhay na marinig ng iba na si Jesus ay may kapangyarihang magligtas at magbago ng buhay. Ang iyong buhay bilang testimonya ay maaring maging paraan upang madala pa ang iba kay Kristo. Katulad ng lalaking ito na naging unang misyonaryo sa Decapolis. Ngayon mga kapatid, practical na isipin po natin bilang pag-apply sa ating buhay. Isipin natin ang isang alkoholiko o addict na sinubukang nang maraming beses na tumigil ngunit palaging bumabalik sa bisyo. Nagbigay ang pamilya ng ultimatum. Sinubukan ang rehabilitasyon. Subalit palaging bumabalik ang bisyo. Parang tanikala at kadena na palagi niyang napuputol. Sa katunayan, ganito rin ang paglalarawan ng Biblia sa lakas ng kasalanan. Hindi ito basta-basta kayang putulin, talunin ng lakas ng tao. Ngunit kapag pinahintulutan ang kapangyarihan ni Kristo na pumasok sa buhay ng taong ito, sa pamagitan ng tunay na pagsisisi, bautismo at bagong buhay kay Kristo, nagbabago ang lahat. Marami sa atin ang nakakakilala o narinig ng testimonya ng mga taong ganap na binago ni Kristo mula sa isang buhay ng kasamaan tungo sa isang buhay ng paglilingkod sa Diyos. Isa pang halimbawa, isipin natin ang isang taong sobrang galit araw-araw, sinisira ang relasyon sa pamilya, patuloy na sinasaktan ang mga taong nagmamahal sa kanya, katulad ng lalaking Geraseno sinusunggaban, sinusugatan niya ang mga taong nasa palibot niya at pati ang sarili niya sa pamagitan ng galit na iyon, hanggang sa isang araw, tinanggap niya si Kristo. Nagpabautismo, alinsunod sa salita ng Diyos, at unti-unting binago ni Kristo ang kanyang puso ngayon. Ang tao na iyon ay naupo na sa piling ng kanyang pamilya. May kapayapaan, matino ang isipan. Ito ang uri ng pagbabago na maaring gawin ni Kristo sa sinumang lalapit sa kanya. Mga kapatid at mga kaibigan, narinig na natin ang kwento ng lalaking Geraseno. Nakita natin ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan bago dumating si Jesus, at ang kahangahangang pagbabago pagkatapos siyang harapin ni Kristo. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, saan ka sa kwentong ito? Marahil, may ilan sa inyo ngayon na tulad ng lalaking Geraseno, bago dumating si Jesus, nakagapos sa kasalanan, nagdadala ng bisyo o galit o kalungkutan na tila hindi mo na kayang talikuran. Sinabi ko sa inyo, walang kapangyarihan ng kasamaan na hindi kayang talunin ni Kristo. Ngunit ang katanungan ito ay payagan mo siyang gumawa ng himala sa iyong buhay. Ayon sa tinuturo ng Panginoong Hesukristo ng mga apostol noong 33 AD, ang paraan tungo sa kaligtasan ay napakalinaw. Una, dapat kang maniwala kay Kristo Jesus bilang anak ng Diyos. Sinabi mismo ni Jesus sa John chapter 8, verse 24, kaya't sinabi ko sa inyo na kayo'y magmamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristong mangmamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ang pananampalataya, ang unang hakbang, hindi lamang pagkilala na may Diyos, kundi ganap na pagtitiwala at pagsunod kay Hesukristo bilang Panginoon. Ikalawa, kailangan mong magsisi ng iyong mga kasalanan. Sinasabi ni Apostol Pedro sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang magpawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon, magsidating ang mga panahon ng kaginawaan mula sa harapan ng Panginoon. Ang pagsisisi ay ang kanya tapat na pagtalikod sa lumang buhay ng kasalanan. Katlo, kailangan mong ipahayag ang iyong pananampalataya kay Kristo. Sinabi ni Jesus sa Mateo 10:32, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman siya sa harap ng aking amang nasa langit. Kapat, kailangan mong magpabautismo, hindi bilang simbolo lamang, kundi bilang aktwal na kasangkapan, kundi saan tayo pinatawad ng ating mga kasalanan at binubuhay na muli, bagong buhay na sinabi ni Jesus sa Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, natapuat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sinabi rin ni Pedro sa Gawa chapter 2 verse 38, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo ay sa pangalan ni Hesukristo sa ikakapapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Roma chapter 6 verse 3 and 4, malinaw na pinapakita na sa bautismo tayo ay inilibing kasama ni Kristo at binuhay na panibagong buhay, katulad mismo ng dramatikong pagbabago na nakita natin sa lalaking Geraseno. Ikalima, pagkatapos ng mabautismuhan, kailangan mong mamuhay ng may tapat kay Kristo hanggang wakas. Sinabi ni Jesus sa pahayag, chapter 2 verse 10, ikaw ay maging tapat hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay katulad ng lalaking Geraseno na naging saksi sa kanyang bayan. Tayo rin ay tinatawag na mamuhay ng tapat, magpatotoo ng kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Kung ikaw ngayon ay katulad ng lalaking Geraseno, nakagapos sa kasalanan, walang kapayapaan, nasasaktan at sinasaktan ang iba, nariyan si Jesus handang magligtas sa iyo. Hindi niya kailangang gumawa ng malaking kaguluhan. Sapat na ang kanyang salita. Sapat na ang kanyang kapangyarihan. Kung ikaw naman ay hindi pa nabautismuhan, alinsunod sa turo ng Biblia para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung ikaw ay lumihis na sa tamang landas at nangangailangan ng muling pagbabalik loob, ngayon ang panahon, huwag nating hintayin dumating ang kinabukasan na hindi natin sigurado. Bilang panghuli mga kapatid, mga minamahal, ang kwento ng lalaking Geraseno ay hindi lamang isang kwento tungkol sa nakaraan. Ito ay isang salamin ng ating sariling buhay kung saan man tayo naroon ngayon. Kung tayo ay tulad ng lalaking iyon, bago dumating si Jesus, nasaktan, nadadala ng kapangyarihan ng kasamaan, walang kapayapaan, nais nating malaman na may pag-asa si Kristo. Dumarating, sinasadya niyang tawirin ang bagyo ng ating buhay upang lamang marating tayo. Kung tayo ay naman ay tulad ng mga taong nasa bayan na natakot at hinihiling kay Jesus na umalis dahil sa takot na masira ang kanilang kayamanan o kaginawaan, pag-isipan natin, mas mahalaga ba sa atin ang material na bagay kaysa sa presensya ng mismo ng Diyos sa ating buhay? Huwag nating hayaan ang takot ng pagbabago o pagmamahal sa mundo ang maging dahilan upang itaboy natin si Kristo na palayo. At kung tayo ay tulad ng lalaking gumaling, nakaranas ng kaligtasan, ng ganap ng pagbabago, ang tanong ay gumagawa ba tayo ng aming misyon na nagpapatotoo? Nagbabahagi ba tayo sa iba ang kadakilaan ng ginawa ng Diyos sa ating buhay? Kaya ang mensaheng ito ay simple lang, ngunit malalim, walang kapangyarihan ng kasamaan na hindi kayang talunin ni Jesucristo. Siya ang anak ng Diyos, may ganap na kapangyarihan, puno ng habag at handang magligtas sa sinumang nalapit sa Kanya. Pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi, pagpapahayag at bautismo. Kaya ang hamon ngayon, sa atin ngayon, sa araw na ito o sa mga oras na ito, huwag nating hintayin dumating pa ang isa pang araw. Ngayon na ang panahon ng pagliligtas. Ngayon na ang panahon upang lumapit kay Kristo. Magpakumbaba sa kanyang harapan at hayaan siyang gawin ang himala ng pagbabago sa ating buhay. Kung ikaw ay handa ng tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo sa pamagitan ng pananampalataya, pagsisisi, pagpapahayag at bautismo para sa kapatawaran ng kasalanan, huwag kang mag-atubiling lumapit sa harapan. ngayon habang tayo ay umaawit sa huling awit. Ang mga kapatid dito handang tumulong sa iyo. At sa atin mga Kristiyano, huwag nating kalimutan ang ating tungkulin bilang mga saksi, katulad ng lalaking Yeraseno. Tayo rin ay tinawag na magpahayag ng dakilain ng ginawa ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating pamayanan. Mga kapatid, kung may natutunan po tayo sa aral na ito, maraming salamat po. Kung gusto po natin iligtas ang ating mga kaibigan, pamilya, o hindi pa kaanib ng iglesia ng ating Panginoong Kristo, ay ibahagi natin sa kanila ang mensaheng ito. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating natalakay. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na inyong ibinigay sa amin ngayon, araw. Salamat po dahil sa kwento ng lalaking Yeraseno, aming naunawaan ang iyong kapangyarihan, ang iyong habag at ang iyong awtoridad bilang anak ng Diyos. Ang lahat pong ito ay hiniling po namin sa matamis ng pangalan ng Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po ay manalangin bilang pangwakas ng ating natalakay. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na inyong ibinigay sa amin ngayon sa mga oras na ito. Salamat po dahil sa kwento ng lalaking Yeraseno, aming naunawaan ang iyong kapangyarihan, ang iyong habag at ang iyong awtoridad bilang anak ng Diyos. Panginoon, kung meron pong nakikitang o nakakarinig ngayon na katulad ng lalaking iyon, bago dumating si Jesus, nakagapos sa kasalanan, nasasaktan, walang kapayapaan, hiniling po namin na ipadama mo sa kanya ang iyong kapangyarihan na magpalaya, bigyan mo po siya sila ng lakas ng loob na lumapit sa iyo ngayon, na naniniwala, magsisi, magpahayag at magpabautismo, alinsunod sa iyong salita. Kung meron namang katulad ng mga taong natakot at hinihiling na umalis si Jesus dahil sa pagkakabit sa material na bagay, hinihingi po namin na buksan mo ang kanilang mga mata upang makita nila kung ano ang tunay na mahalaga. At para sa amin na mga Kristiyano, na tulungan mo po kaming maging tapat sa mga saksi, katulad ng lalaking kumaling na nagpapahayag ng kadakilaan ng inyong ginawa sa buong Decapolis. Naway ang aming buhay ay maging patutuo ng inyong kapangyarihan at habag. Salamat po sa pagliligtas mo sa amin. Sa pamagitan ni Jesu Kristo, sa kanyang pangalan, kami po ay nalalangin. Amen.
1: Hi, my name is Ron Beckett. I'm one of the elders here, wanting to invite you to come to Surrey Church of Christ, located at 15042 92nd Avenue. See you there at the Surrey Church of Christ, a better place to be.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines, right here on Ignite Radio.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, time check now is 6:04 in the evening here in our Philippine studio. And welcome, Igniters, to our next edition of The Bread of Life with Brother Edgar. Yes, Igniters, The Bread of Life with Brother Edgar is now on here, Igniters. So shout out to all of you, Igniters, listening here on Ignite Radio. Shout out to our good friend, Brother John, still with us listening. Maayong gabi, Kanibode Exxon. So now, Igniters, The Bread of Life with Brother Edgar. Go ahead, bro.
2: Salamat, kapatid Nadisar. At yes, tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral. Narito muli ang iyong kaibigan, kapatid Edgar Licodini from Bliss Village, City of Ilagan, Isabela. At ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay sumaatin lahat. At ako po ay umaasa ng bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Then, salamat din sa inyong patuloy na panalangin patungkol sa ating kapatid na Federico or Federico Barilio, yung dati natin kasama na naghahayag dito sa Ignite. Sa kabutihan ay at tulong ng Diyos, siya po ay bumubuti ang kanyang kalagayan. Okay? So ngayon po ay ating pag-aralan ang buhay ng isang nilalang na dating tinatawag po natin taga-usig. Siyang nagpapahirap sa mga Kristiyano ng panahon noon, pero siya ay binago ng Panginoon. Kaya pwede natin sabihin ay walang imposible sa ating Panginoon. Kaya huwag po tayong mangamba, huwag tayong matakot. Tulad po sa aklat ng Gawa, chapter 8, ay hindi po huminto ang mga mananampalataya na sila ay naghayag ng kanilang pananampalataya at sila ay patotoo at pinanindigan ang kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon Jesu Cristo. Kaya titingnan din po natin ngayon sa buhay ni Saulo, na taong taga-usig na binago ng Panginoon. Ayon po rito sa Gawa, chapter 22, dito po nakasaad ang mga kalagayan ng buhay ni Saulo sa panahon na yan. At sabi po rito, basahin ko lang po para sila na maintindihan po natin. 1, 2, 3, mga magulang, sabi yan. At mga kapatid, pakinggan ninyo sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa sarili. Nang siya'y marinig, nilang nagsalita ng wikang Hebreo, lalo silang tumahimik, nagpatuloy si Pablo. So, liwanagin ko lang dito yung word dito sa verse 2, siya na ay Pablo. Dati pong kanyang pangalan ay Saulo. Nang siya po ay taga-usig, siya po ay humuhuli sa mga mananampalataya, ang tawag sa kanya ay Saulo. Pero binago ang kanyang pangalan at naging Pablo. Okay. Sino ba si Saulo dati? O Pablo? Okay. Bilang Saulo, sino ba siya dati? Sabi rito sa verse 3, ako'y isang Hudyo. Pinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki sa Jerusalem. So kung sa buhay po niya, ay makita po natin, isa po siyang Hudyo. Ibig sabihin, siya ay naturuan ng kautusan na sanay sa salita ng Diyos. Nagpinanganak daw siya sa Tarso ng Cilicia. Ngunit siya'y lumaki sa Jerusalem at marami nagsabi dahil ang kanyang tatay, ayon po sa mga narinig natin, ay taong may mataas sa katungkulan bilang isang Romano, Roman citizen, sila ay lumipat doon sa Jerusalem. At kaya nakita po natin, si Saulo ay sabi niya lumaki sa Jerusalem. Then nag-aral ako kay Gamaliel. So kung dito po ay nakikita po natin na si Saulo ay taong nag-aral sa paanan ni Gamaliel. Sa panahon na yan ay mayroon po tayong tinatawag na dalawang school. Sa ayon po sa ating nabasa ay dalawa po yan na grupo na pag-aral. At tinatawag po natin yan si Gamaliel isa. Sa yung isa ay tinatawag natin na Hillel, kung di ako nagkakamali. At sabi ng iba ay liberal. Yung isa, itong si Gamaliel ay isang grupo ng conservative. Kaya sa kanilang panahon ay meron ng pagkahati-hati na rin ang kanilang position o pagkaalam ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sa ating panahon ay meron yung tinatawag natin mga conservative, mayroon yung tinatawag natin mga liberal, mayroon yung tinatawag natin na all around. Ayan. So dito po nakikita natin sa panahon ni Saulo ay siya nag-aral sa isang Vatican guru na si Gamaliel. So kumbaga sa school sana sa atin sa bansang Pilipinas ay mayroon tayong kinikilala mong school na mas popular at yun naman ay mas kilala kaysa yung iba. Ayan. Kaya sa iba, pag hindi kilala yung school mo ay hindi ka binibigyan pansin. Pero pag ikaw ay galing sa isang school na mataas, tinitingala, pinagyayabang, kaya ayan. So tulad po niya, isa na sabi niya, pinakilala niya na siya nag-aral sa paanan ni Gamaliel. Kaya sabi riyan, nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. So ibig sabihin talagang siya ay well, kitawag natin aware. Siya ay nakakaalam ng salita ng ating Panginoon. Kaya kung papansinin po natin, sa kanyang mga pagtuturo o kanyang pagsulat ay talagang nagpapakita na siya ay bihasa. Siya ay eksperto sa kautusan. Anong kautusan? Wala iba kundi ang Biblia. Kung papansinan po natin, yung 2 Timothy chapter 3, kung papansin natin na, 2 Timothy chapter 3, verse 15, sabi nga niya kay Timoteo dito sa verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananalig kay Kristo. So dito po ay maliwanag na kanyang binabanggit ng banal na kasulatan sa panahon na yan ay ang lumang tipan. Kaya dito ay hindi po yung buo. Pero sa ngayon ginagamit natin pag sinabing banal na kasulatan, whole Bible, pero in the context na pagkasabi ng Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, ito'y kanyang binabanggit, tinuturan ang patungkol sa lumang tipan. Kaya maging sa sabi ko nga sa Roma chapter 15, Roma chapter 15 verse 4, anuman nasa kasulatan noon, panguna ay nasulat sa ikatututol natin sapagkat lumalakas ang ating loob at magkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Ang binabanggit po diyan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos na siyang tinatawag natin na ituro daw sa ating ikatututok. So maliwanag na ito ay bagay na dapat natin maunawaan. Kaya dahil sa kanyang panahon, sabi nga diyan ni Apostle po, si Saulo noon, Saulo muna gamitin ko, nasabi diyan siya'y naturuan. So ibig sabihin, ayon po sa pagsasaliksik, ay talagang sa kanilang panahon ay kanilang ikinakabesa, memorize. Sina Saulo, sina Puso ang kautusan. So ibig sabihin, sila ang mga taong dalubhasa sa kasulatan. Kaya dito sa Brian ay buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. So, knowledgeable si Saulo ng salita ng Diyos o ang lumang tipan. So, hindi siya basta-basta. Hindi tulad ng tatawag natin iba na may konting alam lang, nagmamarunong na, pero siya po ay talagang mula pagkabata hanggang sa kanyang pagiging malaki o naging adult ay alam niya ang salita ng Panginoon. Hindi lang basta nag-aral. Dahil mamaya makikita natin kung paano siya naging nag-aral at siya may katung mataas na katungkulan sa pananampalataya ng mga Hudyo. Okay, sa ano pa, sabi dito, at tulad ninyong lahat ay masugid na naglilingkod sa Diyos. So sa madaling sabi ay katawag natin naturuan, ngunit siya naging lingkod ng Diyos. Paano natin makikita na siya ay tinatawag natin na mataas ang kanyang katungkulan? So ibig sabihin, siya isang taong may pananampalataya, may relihiyon sa kadahilanan kung bakit pinag-uusig ang mga sumasampalataya kay Jesus sa panahon na yan, ay sa kadahilanan siya ay very zealous sa kanyang faith o pananampalataya bilang isang Hudyo. Kaya sabi riyan, kanyang iniisip ay siya ay naglilingkod sa Diyos. Kaya sabi riyan, paano siya naglilingkod? Bilang pagprotekta ng kanilang pananampalataya.

mayroon ibang pananampalatayang lumalabas sa kanyang panahon. Parang isang tatawag natin sampal, na pag mayroon isang tao na manampalataya sa kanila, ngayon na-convert sa Christianity from Judaism to Christianity, parang sampal. Itatawag natin na paghamak sa kanilang reliyon. Kaya kanilang ginagawa ay kanilang pinaghuhuli. Sabi nga riyan sa verse 4, inusig ko at pinapatay ang mga sumusunod sa daan ito. So, dito sa verse 4 ay pinapakilala diyan na siya'y taong tatawag natin na very zealous, meron siyang seal sa kanyang faith. At upang patunayan, sabi nga diyan ay kanyang inuusig. Paano niya inuusig? Ito'y kanyang ipinapakulong. Kaya sabi riyan sa verse, pinabibilanggo sila, lalaki at babae. Hindi lang basta inuusig, kundi ipinapatay. Kaya sabi nga doon sa katawag po nating gawa, chapter 7, ay maliwanag na siya ay naroon sa kamatayan ng tatawag natin si Esteban. Kaya sabi po riyan na siya ay mamatay, ay alam po natin na naroon siya. Parang siya ang tatawag natin nagbigay ng authority. So, sumang-ayon, sabi po riyan sa chapter 8, verse 1. So, dito ay maliwanag na kanyang nagawa. Talagang ganun siya dahil ang tingin niya sa kanyang ginagawa ay isang mabuti kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya sabi riyan, pinapagapos ko ang labiyo ko at pinabilanggo sila, lalaki't babae. Verse 5, Gawa chapter 22, verse 5, makapagpapatutuo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at buong kapulungan na matanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon dahil hindi ito sa Jerusalem upang parusahan. So isipin po natin yung kanyang autoridad. Siyang binigyan ng tinatawag natin na kapamahalaan ng mga, sabi rito, kapulungan ng matatanda. At binigyan siya ng sulat kaya upang dakpin. Kaya papansinin po natin dyan sa verse 5. Tungkol dito, pinakapunong saserdote at buong kapulungan ng matanda. So, siya'y talagang kinikilala sa kanyang kalagayan sa puntong yan. Talagang hindi mo matatawaran kanyang dedication sa kanyang pananampalataya bilang tatawag natin na Hudyo, talaga pinaglalaban. Hindi mo pwede itong tatawag natin hamakin sapagkat yan, kinikilala dahil sabi nga diyan ay tatawag natin maging ang mga pinakapunong saserdote at buong kapulungan. Buti lang yung tatawag po natin simple member lang, pero hindi po siya simple member, kundi siya ay kinikilala, siya ay pinagkakatiwalaan, siya ay ginagalang, siya ay kinakatakutan sapagkat siya nga ay nakakuha ng tatawag natin approval mula sa konseho ng mga saserdote at mga matatanda. At sabi nga na, binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo. Talagang meron siyang authority to persecute upang huliin ang mga mananampalataya at tagasunod ni Jesu Cristo. Kaya alam natin doon sa chapter 8 ay mga pinag-uusig niya, itatawag natin, lumayo sila. Kaya kung babalikan po natin ang chapter 8 ay ganitong sabi riyan, tatawag natin na chapter 8, okay, verse 1. At pagkasabi nito ay namatay sa kasang-ayon si Saulo sa pagkamatay kay Esteban at nagsimula ng araw na iyon ay isang mahigpit na pag-usig laban sa iglesia sa Jerusalem at liban sa mga apostol lahat ng sumasampalatay nangakalat sa lupain ng Judea at Samaria. So, nakalat po mga mananampalataya sa panahon na iyon, sila ay umalis sa Jerusalem. Kaya dito ngayon sa chapter 22, dahil umalis nga mananampalataya, ay gusto pa rin habulin, talagang masidhi ang kanya pagnanais na mapahinto, mapatigil ang Kristyanismo o pagpapalaganap sa pagpapanampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas na siya'y tunay na Diyos. Kaya sabi po riyan ay binigyan siya, kaya sige, habulin mo lahat hanggang saan. At isipin po natin kung saan sila makarating ay binigyan siya ng kapangyarihan upang sila ay

0: Kulihin. Ayan. So isipin po natin, parang sa gobyerno po natin sa ating panahon, pag meron sila hinuhuli, ay meron coordination, may sulat. Ayan ang kumisan, ay hindi nagagawa, napapabayan. Pero dito, siya mismo ang tagahuli. Isipin po natin yung kanyang impluensya. Isipin po natin yung kanyang kapangyarihan, kung gano'n siya katanya. So dito po ay isang katotohanan na talagang katauhan ni Pablo. O si Saulo muna, no? Na siya ay tiyatawag po natin na taga-usig ng mga Kristiyano noong unang panahon. Parang kung titignan po natin, imposible na siya ay pwede mong hikayatin na maging isang Kristiyano, pwedeng baguhin ang kanyang isipan sa itong ating panahon nga. Pag binabahagi mo ang ebanghelyo sa iba, sabi nila, kung saan ako lumaki, doon na ako, doon na rin ako mamatay. Ganoon katindi ang pag-iisip ng iba. Kahit alam nilang mali, ay ito na, tama na. Ayaw nilang makita ang kanilang sarili na minsan sila ay sumasampalataya sa mali at ngayon ay naliwanagan. Sabihin, hindi na, tama na ito, dito na ako mamatay. Ganon din Saulo. Pero sabi natin, napaka-imposible na siya po ay maging isang mananampalataya dahil sa kanyang kalagayan sa buhay. Ngunit sabi po natin, walang imposible sa Diyos. Ayan. So tingnan, tuloy po natin pag-aaral. Dito po sa Gawa chapter 22, verse 6. No? Magtanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. So dito po ay talagang mula Jerusalem at siya ngayon maglalakbay going to Damasco. Sabi po riyan, papansin po natin, siya na ay maglalakbay upang sa ganoon ay hanapin ang mga mananampalataya. So isipin natin kung sa kanyang paglalakbay ay hindi ito madali sapagkat alam po natin na kailangan niyang ilagay ang kanyang sarili sa isang, ako naniniwala, may resept na sa kasama na tatawag po natin na lalakad upang sa ganoon may katuparan ang kanyang misyon. Okay? So dito ay nakita po natin, sabi po riyan nang siya ay naglalakad, ayon po riyan sa chapter 8 verse 20, chapter 22 verse 8, nang siya ay palakad sa Damasco, sabi po riyan ay maliwanag na ito ay kanyang nakita. Ano po? Nangyari. Kaya kung papansinin po natin, gusto ko na tingnan, dito ay sa chapter 9, sabi po rito, pansinin po natin, para maging maliwanag ka. Additional sa chapter 22, samantalang masithi ang pagnanais si Saulo na usigin at patayin ang mga lagad na Panginoon, kahit lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinuman matagpuan niya roon na kaanib ng bagong pananampalataya maging lalaki at babae at madala sa Jerusalem. So nakita po natin, mas maliwanag po sa chapter 9. Ano po? Kumpara sa chapter 22, at sabi rin sa verse 3, naglakbay si Saulo patungong Damasco nang siya'y malapit na sa lungsod. So dito po sa kanyang paglalakbay ay sabi niya, nang malapit na biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. So dito po ay maliwanag na nakikita po natin, tawag na siya ay mayroon nakita. Kaya isipin mo rin, matinding sabi rito sa chapter 22 ay biglang kumislap sa aking paligid ay isang matinding liwanag mula sa langit. Kaya nakita po natin, nakakasilaw, sabi riyan, isang nakasilaw na liwanag mula sa langit. So anong nangyari? Sabi po riyan, siya ay nasubasob. Sabi niya, nasubasob ako sa lupa. Narinig ko isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? So maliwanag na tatawag natin nang siya po ay napasubasog, ibig sabihin nahulog sa kanyang sasakyan, at sabi nga ay mayroon tinig siyang narinig. Isipin po natin na magandang pagsakay mo sa kabayo, kung kabayo, ay nakita po natin siya ay biglang na gliwanag at siya ay nahulog. Sabi riyan ay mayroong biglang isang liwanag. Isipin po natin sa gitna ng tatawag natin araw, biglang mayroong nakasilaw na liwanag. Parang kumbaga sasakyan kumisan ay tumatakbo ka at mayroon mga salamin na biglang mapasilip talaga, mapapahinto ka. Kaya sabi riyan ay nang siya ay tatawag natin na pasubasob, meron siya isang narinig na tinig. Sabi riyan, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? So dito po isang katotohanan na pwede po natin sabihin, bakit tinanong siya ng tinig na ito? Eh, ang tinig na yan ay tatawag natin, hindi naman niya nakikita. Pero ngayon naririnig niya ang tinig na yaon. At sabi sa kanya, bakit mo ako pinag-usig? Kaya kung papansinin po natin, dito po sa Biblia, ang kanyang pinag-uusig ay mga mananampalataya. Sabi nga po riyan, tatawag po natin ang dito sa Roma chapter 15, gusto ko lang i-connect, ano po? Verse 3, si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasusulat, sa pag-alipusta nila sa iyo, ako ang inalipusta. Yan. Yung pag-alipusta, binabagit yan, ay inalipusta. Siya, ngunit ako ang inalipusta. So dito naman sa chapter 9 at chapter 22, ang pinag-uusig ni Saulo, ang kanyang pinapersecute ay mga mananampalataya. Kanyang pinaghuli at pinapakulong at pinapatay. Inuusig niya yung mga tao, mga tagasunod ni Jesucristo. Ngunit ngayon siya ay kinumpront ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi ng ating Panginoon Jesus, bakit mo kinuusig? So, ibig sabihin, ang umuusig sa atin, ang pag-uusig sa atin, ay hindi po tayo ang inuusig kung patungkol sa pananampalataya, kundi ang ating Panginoon. Halimbawa, sa aking pangaral, ako'y kinokontra, nilalabanan ng isang tao, yan, at ako'y kanyang pinagbabawalan, hindi ako ang kanyang kinokontra, hindi ako ang kanyang kinakalaban, kundi ang Panginoon na aking inihayag, pinapakilala sa buhay na ito. Kaya diyan po isang katotohanan, pinapakita, nasabi riyan, ako'y sumagot. So, sino po kayo? Panginoon. So, tinanong niya, bakit mo ako pinag-usig? Hindi nga alam ni Saulo kung sino pinag-usig niya, kundi mga Kristiyano, no? Alam niya, Kristiyano, tagasunod. Tinanong niya, upang makatiyak, sino? Kaya sabi riyan sa verse 8, chapter 22, verse 8, ako'y sumagot, sino po kayo? Panginoon. Ayan, ginamit niya ngayon, Panginoon. Sabi niya, ako'y si Jesus na taga Nazareth ng iyong pinag-usig, tugon niya. So maliwanag naman na alam ni Saulo. Yung tinatawag natin kanyang pinag-usig ay mga tagasunod ni Jesus. Ngayon sabi rin, ang inuusig mo ay mga tagasunod ko at ako ang inuusig mo. Ako si Jesus na taga Nazareth. Ano pong ibig sabihin na siya taga Nazareth? Dahil iyo po ang karaniwan pagkakilala kay Jesus sa panahon na yun, na siya po'y galing sa Nazareth. So ibig sabihin, doon po siya lumaki ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya yung word na Jesus of Nazareth ay hindi po title yun, kundi tumutukoy kung saan po siya lumaki. Yan, kaya pinakilala niya na ako yung Jesus dahil sa ating panahon ay tatawag natin ay maliwanag na karugtong kung saan siya galing. Kaya dito ay Jesus na taga Nazareth pagkilala dahil alam niya na yung Jesus na kanya pinag-uusig ay na pinapaniwalaan na kanyang inuusig ng mga tao mula sa Nazareth at siya po'y nagsimula doon at nangaral. Kaya hindi po yung Nazareth na kayong iba ay Jesus yung kanilang binabanggit. Kaya meron ako narinig nga na isang grupo pag sila na lang, Jesus na taga Nazareth, ay kanilang binabanggit. Eh, dapat sabihin natin, Jesus na nasa langit. Di ba? Nasa langit na siya. Saan mo pa babanggitin na, kasi pag sinabi, ako si Jesus na nasa langit, eh, paano maintindihan ni Saulo? Kaya binanggit niya rin, akong si Jesus na taga Nazareth na siyang pinapako sa krus na siyang sinampalatay ng mga tao. Ako yun. Sabi yan. Kaya sa verse 8, akong sumagot ako. Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga-Nazareth na yung pinag-usig tugon niya. So maliwanag na dito'y nagpakilala ang ating Panginoon Jesus kay Saulo na bilang isang pinag-uusig niya, mga Kristiyano, ay ako ang iyong inuusig. Kaya dito ay kinumpront siya ng Panginoon. Kaya hindi, wala po imposible na po. Kaya nakikita po natin dito ay gumawa ang Panginoon sa isang paraan na siya ay tiyatawag natin na nangusap. Hindi po siya, at wala, gusto ko lang pong gamitin, meron po kasing isang grupo rito sa atin na word na sila ay naniniwala na ang Panginoon daw ay bumababa sa kanila at nangungusap sa kanila sa pamagitan ng katawag natin pagsunod na pagsanib-sanib o yung katawag natin sinasapian. Sumasapi daw ang Espiritu ng Diyos sa kanilang katawan at nagbibigay namin sa ito po ay isang panlilinlang. Ito po ay isang katuruan na mali na huwag po natin paniwalaan dahil sa lumang timpan ay sabi nga huwag kayong makipagsanggunian sa mga Espiritu ng mga patay. Ano po? So dito ay si Jesus mismo ay directly na nagkatawan tao noon, siya ay naging Jesus. After that, siya ay namatay, nailibing at nabuhay, pumunta na sa langit. At ngayon, sabi po riyan, ay nakipag-usap kay Saulo directly. Kaya narinig, kaya sa paanong paraan, di natin lang. Basta sabi niya, ito'y kanyang patutuo na nakausap niya. Narinig, kaya sila'y nag-usap ng ating Panginoon Jesus, base po yan sa 22, Gawa chapter 22, verse 8, narinig niya. Ngayon sa verse 9, nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Talagang siya lang. Kaya kung minsan ay ginagamit dito ng mga ibang reliyon, sabi niya, the Lord spoke to me, I hear the voice of God, sabi niya. Parang ibinulong sa akin, parang ginagamit nito na sila lang nakarinig. Ayan, dito ay si Saulo lang nakarinig. At ano ba kanyang narinig? Okay. So una, bakit mo ako pinag-usig? Then verse 10. At aking din tinanong, ano po ang gagawin ko, Panginoon? Ang tugon sa... So dito ay alam natin na inuusig niya ang mga Kristiyano at ito'y kontra sa ating Panginoon at nakilala niya. Siyempre, matatakot ka. Bigla ka na hulog, na subasob, meron ka nakita ng liwanag, tapos meron ka narinig na tinig. Nanginginig ka, sigurado doon, ako'y matatakot, bigla. So dito ay siya, sabi nga diyan, tatawag natin, hindi niya makita. Narinig lang, kaya sabi, hindi rin nakita ng mga, hindi rin narinig mga kasama niya. So sabi yan, sa verse 10, at akin din tinanong, ano po ang gagawin ko, Panginoon? So ibig sabihin, alam niya na siya pinag-usap. Anong dapat kong gawin? So dito ay nag-inquire, nagtanong na si Saulo kung ano dapat niyang gawin sa kanyang pananampalataya, sa kanyang kalagayan. Sabi po sa kanya, ang tugon sa akin, tumindig ka at pumunta ka sa Damasco, sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. So dito ay isang bagay na dapat natin maliwanag. Kaya tanong ng iba, bakit hindi pa sinabi ni Lord sa kanya na directly? Ano? Diretso na sa, okay, tinatawag kita, ano dapat, eh, ganitong yung gagawin. Iyon ang kanilang haka-haka sana. Kaya sabi niya, ay pinapakita ng ating Panginoon, pumunta ka roon. At meron siyang gagamitin. So, iba't ibang paraan ng tinatawag po natin pagtawag ng Panginoon. So, dito ay tinawag ng Diyos si Saulo directly upang ibigay sa kanya ang dapat niyang gawin. Kaya sabi riyan, hindi niya directly na binigay na Panginoon, kundi binigyan niyang pansin, pero yung iba bang kailangan niyang malaman ay kailangan niyang maging bahagi ng katawang nating kapulungan. Kaya sabi riyan, pumunta ka roon at pumunta ka sa Damasco, doon sasabihin sa iyo ang lahat ng dapat mong gawin. So dito nagpapakita ng Panginoon ay meron siyang concern. Ibig sabihin, alam niya ang nangyayari sa mga mananampalataya. Kaya alam niya kung saan sila naroon. At sabi nga rito sa Gawa chapter 9, tumindig ka at pumasok sa lungsod. sasabihin sa iyo roon kung anong dapat mong gawin. Kaya verse 7, nagawa na yung 7, natilihan ng mga kasama ni Saulo, narinig nila, tinigwal at silang makitang sinuman dito ang pagkakaibon. Okay, tumindig si Saulo at dinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita, kaya siya inakay nila hanggang sa Damasco. So dito ay inakay siya, ayon po rin sa chapter 9, at dito naman sa chapter 22, ay punta ka roon at siya inakay, sabi nga rito, nabulag ako at sa kaniningan, kahit ako inakay, nang kasama kong papasok sa Damasco. Verse 12, 22 verse 12, may isang lalaki sa Damasco ng pangalan Ananias. Siya ay taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan, iginagalang ng mga Hudyo at nanirahan doon. So pansinin po natin dito, sa chapter 22 verse 12, isang lalaki sa Wirian ng pangalan Ananias na siya ay may taong takot sa Diyos, tumutupad din sa kautusan ng Diyos. So tulad ni Saulo, may alam, may nalalaman sa salita Panginoon at siya rin ay ginagalang ng mga Hudyo sa lugar na yan. Okay, verse 13. Pinuntahan niya ako at tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, okay, bago yun, nakikita natin sandali sa chapter 9. So, dito ay meron siyang pangalan sa chapter 9 na itatawag po natin na verse 12. Sa isang pangitain nakita kanya, kanyang pumasok sa pinaroonan niya, pinatungan mo siya ng isang kamay upang makakita. Sumagot siya rin niya, Panginoon, marami na po ang nabalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaan ginagawa niya sa mga banal at Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, kumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil at sa mga hari at mga anak ng Israel. At paalam ko sa kanyang dapat lahat niyang tiisin alang-alang sa akin. Verse 17, punta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay ng pinatong kanyang kamay kay Saulo, kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ko rito ng Panginoon Jesus nang mapakita sa iyo sa daan nang ikaw ay punta rito. So, sinugod niya ako upang muli kang makakita at pupuspos ng Espiritu Santo. So, papasinig po natin ang kalagayan ay maliwanag na siya ay pinapunta. Mayroon confirmation about his faith. Ano po? Na hindi lang si Saulo, pwede niya sabihin na nang siya ay nasubasok at maraming nangyari, bahari siya ay nahilo at iba ng kanyang sinasabi. Ngunit, mayroon pong confirmation na tinawag ng Diyos ang isang lalaki na nagngangalan Ananias na may kaalaman ng salita ng Panginoon, siya ay ginagalang. Then, sa pamagitan ng kanyang pangitain, nakilala at nalaman ang patungkol kay Saulo. Kaya sabi nga rin, nung pinapunta ang Panginoon, delikado. Ano niya? Papasinin po natin. Sapagkat siya ay taong tinatawag natin na marami ng mga kasamaan ginawa. Kaya, kung ako, sabi niya, karapat dapat lang na parusahan kung tutusin. Dahil siya kontrabida nga. Ngunit siya inutusan ng ating Panginoon Jesus. At sabi nga diyan, ay tinatawag natin pumaroon ka. Sapagkat sa chapter 9, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat hiniran ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil at sa mga hari at mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanyang dapat niyang gawin, tiisin alang-alang sa akin. So pinili siya ng Panginoon at ngayon sa pamamagitan ni Ananias at si Ananias ang magpapatutuo, magpapatunay na ang kausap ni Saulo sa daan ay walang iba kundi ang Panginoon Jesu Kristo. Kaya siya lumapit kasi sabi niya sa chapter 9 ay ganito kanya sinabi. Chapter 9 verse 17, kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoon Jesus na napakita sa iyo sa daan na ikaw ay papunta rito. So nakita natin, ibinigay ng confirmation na sinabi ng Diyos o di Jesus kay Saulo sa daan,
1: umaroon ka sa siyudad at mayroong magsasabi sa iyo at ito ng katiyakan. At ito, confirmation about his calling. Kaya sabi nga, confirmation na siya ay tinatawag natin, tinawag na Panginoon. Kaya dito ay tinatawag natin na nakita nga sila upang makakita ka. Pero dito, sabi rito sa chapter 22 verse 13, pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa aking kapatid na Saulo, makakakita ka na. Noon din na nauli ang aking panayin, nakita ko siya. So dito ay sinabi niya, sinabi pa niya, hinirang ka ng Diyos na ating mga binuno upang mabatid mo kanyang kalooban, makita mo kanyang banal na likod at marinig ang kanyang tinig. So dito ay talagang pinatotohanan ni Ananias. Kaya ibig sabihin ay kailangan natin ang bawat isa mayroong magko-confirm din. May magsasabi kay hindi sapat na isa lang. Ano? Sapagkat sabi rito, ikaw ang magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao na inyong nakita at narinig. At ngayon huwag ka nang mag-atubili, tumindig ka at tumawag sa kanyang pangalan at magpabautis mo, maging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Okay, ito pag-aralan ko natin. So, sa madali sabi ay, dahil pare silang may alam sa salita ng Diyos. Di ba? Siya nag-aral, sabi ko doon sa nabasa natin sa chapter 22, nag-aral siya kay Gamaliel patungkol sa kautusan. At ngayon si Ananias din ay isang taong may takot sa Diyos at tumutupad sa kautusan. Ibig sabihin, alam din niya ang kautusan. Nagkatagpo ang dalawang marunong sa salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, sila ay nag-usap-usap. Kaya maganda rin yung tatawag natin sharing time. Kaya ako naniniwala sa panahon ng siya ay naroon ay pinaliwanag ni Ananias kung ano yung kanyang pananampalataya, kung paano siya binago. Ito ay aking assumption lang naman. Pero ako naniniwala na sa Berean ay tatawag natin na sinasabi na hinirang ka ng Diyos at alam natin na ikaw magiging saksi. So, ibig sabihin ay naintindihan ni Ananias ang kanyang pananampalataya nang tumawag sa kanila at alam nila na ang katugunan sa lumang tipan ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang tinutukoy sa lumang tipan na sabi natin ay siyang tagapagligtas, siyang Mesiyas na dapat kilalanin, sambahin ng mga tao. So dito ay kanila, ako naniniwala na kanila pinag-usapan, hindi natin mahanapan, pero yun ang aking basa sa parte rito na okay, balikan natin at 22 verse 14, sinabi pa niya, hinirang ka ng Diyos na ating ninuno upang mabatid mo kanyang kalooban, makita kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. So, dito kanya binanggit, talagang pinatotohanan, pinanindigan ni Ananias kung sino si Jesus kay Saulo. Kaya dito sabi niya, o hinirang ka, tinawag ka, kaya ang kausap mo doon ay ang Diyos, si Jesus. Kaya dito ay upang makita ang kanyang banal na lingkod. So dito ay talagang binigyan din. Then, ang layunin ng pagkatawag kay Saulo, sabi ko rin sa Bispo, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng taong yung nakita at narinig. Dito po nagpapakita na yung pagpapalaganap na. Kaya dito natin na sabihin kahalagahan, ano ba'y nakita natin? Sa buhay ni Saulo, ako'y naniwala, nakita niya ang paano lumaganap ang Kristyanismo sa unang panahon. Alam niya ang patungkol sa buhay ni Jesus sa panahon ng binanggit niya, ako si Jesus na iyong pinag-usig na taga Nazareth. Kilala niya. Maari sa panahon na yun ay narinig na niya ang pangangaral ni Jesus. Kaya sabi niya, kanyang nakita at narinig. Hindi lang sa physical, kundi ngayon sa spiritual, narinig niya salita ng ating Panginoon Jesus. Kaya nang narinig niya, mayroon siya tamang kaisipan, kaya kontra nga nung unang panahon. Ngunit sa panahon na ito, wala na siya magawa dahil napasubasob na siya. Talagang it's a miracle, something it happened na hindi natin naasahan. Sabi nga, ay kanyang pagkatawag ay isang natatangi sapagkat meron siyang nakitang pangyayari sa kanyang buhay. At meron patotoo at meron confirmation sa pamagitan ni Ananias. Okay? Kaya sabi riyan ay nung verse 15, sapagkat ikaw ay magiging saksi. Ito yung kanyang purpose, kaya siya ay naging isang missionary. At alam po natin, meron siyang sasabi ng iba, 3 missionary journey, sabi ng iba ay 4. Sige, basta mahalaga ay siya ay naging missionary at pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. At itong dahilan sa chapter 22, nang siya ay tinatawag natin, siya naman ay pinag-uusi. At kanyang pinanindigan sa kanyang tinatawag natin na dahilan na tinatawag na siya ay pinag-uusik at kanyang pinagtanggol ang kanyang sarili. Kaya dito sa chapter 21 ay sabi diyan, tinatawag natin, siya ay nagpapatotoo tungkol sa kanyang pananampalataya. Kaya dito po sa chapter 22, ito yung kanyang pagpapatotoo sa mga tao kung sino siya. Kaya dito sa chapter 22 ay siya ngayon ay tinatawag natin naghahayag kung sino siya. Bilang sa kanyang paghahayag ay kanyang sinasalaysay sa kanila kung paano siya binago ng ating Panginoon at ano kanyang narinig at ano kanyang ginawa. Kaya sabi rito, balikan natin chapter 22 verse 15, sapagkat ikaw ay maging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. So kung i-apply po natin sa ating buhay ay hindi man natin nakita ang ating Panginoon, hindi naman natin narinig physically, pero base sa ating pananampalataya, sa ating pagkilala, pagbabasa ng salita ng Panginoon, nakilala natin ang ating Panginoon at natin narinig kanyang salita at meron po nangyayari sa ating buhay. Diba? Mayroon pagbabago sa ating buhay. Kaya sabi ng iba, mayroon daw miracle, kaya iba ay meron silang testimonya. Ano yung sinasabi? Simula ako sa mong palataya at ganito, ganoon. So, pwede ko rin sabihin na ako rin ay mayroon din patotoo tungkol sa aking pananampalataya. Na minsan ako din ay hindi lumaki sa ganitong pananampalataya, pagkilala sa ganitong pananampalataya, kundi tayo po galing sa isang traditional pananampalataya din, na kontra din sa tinatawag natin na ating pinag-aaralan ngayon. So ito po ay kanyang pinatotohanan. Kaya nang siya ay nagpatotoo kay Sabirian, verse 16, at ngayon, huwag ka nang mag-atudili. Tumindig ka at tumawag ka sa kanyang pangalan. So sa panahon na nakilala, itatawag natin maaari sa panahon na yun, tatlong araw kasi, sabi po riyan sa chapter 9, na siya ay nawalan ng paningin at hindi po siya kumain ng tatlong araw, tatlong gabi. O sa tatlong araw na yon ay namaliwanag po na parang sabi ng iba na parang fasting. Okay, sige. So ilagay po natin na sa panahon na yan, huwag ka nang mag-atubili. So ibig sabihin parang yung word na huwag ka nang magtuda. Totoo lahat ng iyong narinig. Parang ganon. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan. The word tumawag, magtiwala ka sa ating Panginoon at ibigay mo ang iyong buhay sa kanya. Na siya tumawag at itawag natin tumawag ka. Ibig sabihin ay humingi ng kapatawaran, pwede po natin lagay doon, at magpa-bautismo. So nakikita po natin dito bilang isang relihiyoso, bilang tiyatawag natin matatag sa kanyang pananampalataya, pero siya pa rin ay sumunod. So anong point ko rito? Si Saulo na isang relihiyoso, may alam, pero kailangan pa rin niyang malaman ang katotohanan. So may nagpatotoo sa kanya, sino? Si Ananias. Kaya huwag natin sabihin na ang isang tao dahil marunong, dahil siya isang doktor, siya isang abogado, siya isang guro, ay hindi niya kailangan salita ng Panginoon. Kailangan pa rin. Kaya ikaw kapatid at ako, sa ating panahon ay anong man kalagay ng mga tao kausap natin, ay dapat natin ipaliwanag kung ano yung ating pinapaniwalaan patungkol sa ating Panginoon Jesus Cristo. Tulad ni Saulo, siya ay marunong, ngunit siya pa rin ay pinaliwanagan ni Ananias upang matiyak na tama nga yung ating pananampalataya. Ganun din sa ating panahon. Napakaraming mga tao na nag-aakala sila'y tama, pero mali naman. Isang halimbawa ko na lang, na inconsistent na pananampalataya ng mga kaibigan natin sa kapaligiran, sabi nila, meron silang binabanggit na Jesus reigns. Ibig sabihin, ay kanilang sinisigaw na Jesus reign, nagkakatipo ng mga grupong ito, mga Pentecostal group, upang ihayag na Jesus reign. So, ibig sabihin, sila naniniwala na Jesus reigns, pero ang kanilang tinuturo sa loob ng kanilang mga iglesia o kongregasyon ay kanilang sinisigaw na si Jesus will come and reign. Yan. Magre-reign daw ng 1,000 years. So, sabi nga, pag sinabi mo, Jesus reigns, ay ka, kung papasin natin siya ay nag-ahari, ibig sabihin na, bakit pa pumunta, darating na mag-ahari? So, hindi ko maintindihan. Kaya ako yung naniwala, Jesus is my Lord and Savior, He's my King. Sabi nga doon sa pahayag, ay King of Kings and Lord of Lords. So siya ay hari na mga hari sa panahon natin at sa darating pa, siya pa rin hindi nagbabago ang katawag natin hari. Kaya pinapanindigan pa natin, kaya ito sample ko lang na pagliliwanag sa isipan ng ating mga kaibigan na sinasabi nila pero hindi na hindi niya. Maaaring si Saulo din sa panahon niya marunong pero kailangan niya ng tagapagpaliwanag. Kaya kapatid, kaibigan, sa panahon natin ngayon ay kailangan din yung maghayag, magpakilala patungkol sa ating Panginoon. Okay, tuloy natin. At sabi nga riyan, at ngayon, 22, verse, last verse na, 16, ngayon, huwag ka na mag-atumili, tumindig ka, tumawag ka sa kanya pa, at magpa-bautismo. Kaya nakikita po natin ang kahalagahan ng baptism. Kaya sa lahat ng sumasampalataya, anuman grupo ang iyong pinanggalingan, pagmali ang iyong pananampalataya, hindi mo naintindihan, ay dapat ka pa rin magpabautismo. Kaya sabi ko nga, last Sunday, meron tayong nabautismohan na ilan ba sila? Lima sila. So, ibig sabihin ay yung isa ay tatag natin na galing sila sa ibang reliyon. Yung isa, sabi niya, kami binautismohan din ang panahon na yan, pero hindi namin alam. Basta sa pag-aral, nang sinabing bautismo, lahat kami pinapunta at nagbautismohan, walang pagpapaliwanag. So, sila ay tatawag natin di naintindihan, kaya dapat nung ngayon natuturuan natin sila ay nagpabautismo. Yung isa naman ay isang miyembro ng tatawag natin na nakikijoin, sumasamba dun sa mga moske, isang Muslim, dahil yung kanyang tatay ay isang Muslim at ngayon ay nag-attendi sa kanilang moske, pero ngayon ay tatawag natin, inaaralan po natin sa tulong ng Panginoon ay maliwanagan ang poli ang batang ito, bata pa, kabataan. Kaya siya nagpabautismo rin. Kaya isipin po natin, hindi po yung alam natin, kundi ano po ang sinasabi ng Pagpesa, siya ay nagpabautismo. Dahil sabi nga natin, sabi ng Jesus Christ sa Marcos chapter 16, ang sino man sumumpalataya at mabautismohan ay maliligtas. Kaya si Saulo ay tatawag natin sumunod. Siya ay nagpabautismo rin. Kaya hindi ito basta ritual, kundi ito ay isang gawain na kautusan ng ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesu Kristo. Kaya sabi niyan, siya ay nagpabautismo at sabi, maging malinis ka sa iyong mga kasalanan. So ibig sabihin, ang paglilinis sa atin ay ako'y naniwala na galis ang ating kasalanan ng Panginoon. Pero kailangan po natin mahugasan. Kaya sabi nga po doon kasi sa Gawa, chapter 2, sa mga sumampalataya sa panang, ikukumpare lang natin. Sabi po riyan sa verse 37, chapter 2, verse 37, 38, na bagabag kalilang kalooban na marinig ito, tinanong nila si Pedro at mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ninyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu Kristo upang kayo patawarin at pagkalob sa inyong Espiritu Santo. So sa madaling sabi ay katawag natin dito ay pinabanggit na magpabautismo sila sa Gawa chapter 2 na nakilala nila si Jesus, sabi riyan si Jesus ang siya Panginoon at ang Kristo. Na nakilala nila, sabi ni Pedro dito sa verse 39, si kayo magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at kayo upang kayo patawarin pagkalob sa inyong banal na Espiritu. Kaya dito sa chapter 22 ng Gawa ay sinabi niyan ay magpabautismo at magiging malinis ka sa iyong kasalanan. So ang point ko rito ay tatawag natin ang pagliligtas, ang proseso ng kaligtasan ay ayon sa ating Panginoon, sumampalataya at magpabautismo. Yun po sabi doon sa Marcos chapter 16 verse 16, at dito sa Gawa chapter 22, magpabautismo at maging malinis ka sa iyong kasalanan. So ako'y nanindigan ng tagapaglinis, tagaalis ng kasalanan, ay walang iba kundi si Jesus. Ngunit bilang siyang ating tagapagligtas, tagapaglinis, ay dapat tayong sumunod sa kanyang sinasabi. Sa isang ilustrasyon, sa doktor, tayo po naniniwala sa doktor, ang doktor sabi niya, ganito yung sakit, at upang gumaling ka, uminom ka ng gamot na ito. So magaling yung doktor, ngunit siya ay gumagamit ng ibang paraan upang ikaw ay gumaling. Kaya sabi, uminom ka, so ang ginagaw mo, uminom ka naman. Iyon ay pagsunod sa iyong doktor. Ngayon, ang ating tagapagligtas ay walang iba kundi si Jesus. At sabi natin, dahil siyang ating tagapagligtas, sabi niya, ang sino man sumapalatay at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya nang narinig din ni Pablo ito, siya ay nagpa-bautismo rin. Kaya maliwanag sumunod siya, kaya walang dahilan na ikaw at ako ay hindi sumunod sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya ngayon bilang summary po natin, wala pong imposible sa Diyos. Ang taong tagapag-usig ay pwedeng baguhin ng Panginoon upang tagapagtanggol. Yan po ang buhay ni Saulo. Maring ganyan din tayo noon. Pilosopo tayo at isumusunod sa turo ng Biblia. Kinokontra natin ngunit nung tayo nakaunawa at nakarinig, ito nga yung ginagamit natin, pinapanindigan natin na itong tamang pananampalataya. Kaya kapatid, kaibigan, ikaw ba ay sumunod na sa Ebanghelyo? Ikaw ba ay sumunod na sa sinasabi ng Ebanghelyo na sino man sumpalatay at mabautismuhan ay maliligtas? Kung di pa, pagkakataon mo na ito'y gaumpanan, gawin upang ikaw din ay magkaroon ng kaligtasan sa buhay. Alalahanin mo, mahal tayo ng Panginoon. Yan pong dahilan kung bakit meron po tayong Ignite Radio upang abutin ang bawat isa at sumampalataya at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ito'y matatamulan natin sa pamagitan ng ating pagsunod sa ating Panginoon, Jesu Cristo. Okay? Kung mayroon po kayong katanungan, suhestyon sa aking pagtatalakay sa salita ng Panginoon sa araw na ito, o sa oras na ito, o sa gabing ito, ay pwede kayong mag-text sa aking number na 0917-587-0078. Ulitin ko, 0917-587-0078. Ako po ay masisihan na makita ang iyong katanungan o objection niyo sa aking naituro ngayon. Willing po ako makipag-aral sa inyo para po sa kapurihan ng ating Panginoon, Jesu Cristo. Kaya yan po ako magtatapos. Kaya nawa, tayo po patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Ito po ang iyong kaibigan, kapatid, dito po sa Bliss Village, City of Ilagan, Isabela. Brother Edgar Licodini, God bless us all.
2: Alright, Igniters, that's our good friend, Brother Edgar Igniters from the program, The Bread of Life. Well, wonderful lessons that delivered by our good friend, Brother Edgar Igniters. So, amen to that, Brother Edgar. Good job. So, as Sister Amelia delivered some hearts for that, wonderful lessons that you have delivered, Brother Edgar. So, amen to that. So, really appreciate that lesson. And you know that, Igniters, no? If we talk about Apostle Paul, no? You talk about Apostle Paul, you learn about his life's story, Igniters, when he become a Christian. No? So, first, he is one persecutor before he became a Christian, Igniters. No? So we learn from Apostle Paul his life. No? So amen to that. So Sister Amelia is put here three thumbs up with three prayers for that to secure for that lesson. So amen to that. Wonderful. Wonderful lessons. So you can catch Brother Edgar Igniters in his program The Bread of Life every Tuesday. It's part of Ignite Philippine programming here on Ignite Radio at 6 p.m. Philippine time. So don't mess with this wonderful programming with Brother Edgar from Ilagan, Isabela, Philippines, from Blessed Church of Christ. So amen to that. So don't forget, Igniters, we are not done yet. We have coming up next the 11th hour with our good friend Brother Ricky Igniters from Dagupan, Pangasinan. So that's Brother Ricky coming up next, Igniters, right after this one quick invitation from our good friend Brother Kirk.
3: Hi, my name is Angel Thunder, the host of The Final Take, wanting to invite you to come to the Surrey Church of Christ located at 15042 92nd Avenue. See you there at the Surrey Church of Christ, a better place to be.
4: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.

0: Alright, Igniters, so welcome to the 11th hour, Igniters, with our good friend Brother Ricky from Dagupan, Pangasinan. Shout out to all Igniters listening this program, the 11th hour. So it's good to have you all here with us. So shout out pa rin sa ating kapatid, Sister Melia, who is listening right now. Kumusta sis, diha ngayon, no? So, dyan ngayon sa Bineto, Sullivan, Isabella. So, mapagpalang gabi po sa inyong lahat dyan. So now, Igniters, the voice of our good friend, Brother Ricky, in his program, The 11th Hour.
1: Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po si Brother Ricky D. Guzman Calyejo, preacher, evangelist ng Church of Christ. Ang aming kongregasyon ay matatagpuan dito sa Aquino Building, Burgos Street, Dagupan City, Pangasinan. Kayo po ay inaanyayahan namin na dumalo sa aming pananambahan sa araw ng Linggo. Ang aming schedule of worship ay mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Maaari po ninyo akong i-text or tawagan sa aking cellphone number 0992-867-3607. At maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang pinamagatang The 11th Hour. At nagpapasalamat tayo sa Diyos una sa lahat dahil sa broadcasting na ito ay nahatid namin ang Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo at sa pangungunan ni Brother Kurt Punky sa programang Ignite Radio. At ako po ay nagagalak, mga kapatid, na makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. At ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ay matatagpuan natin sa sulat ni Apostol Pablo dito sa Roma chapter 3 verses 21 hanggang 26. Ito po yung ating mababasa. Ngunit ngayon nahayag na kung paano ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatutuo tungkol dito. Sa verse 22, ginawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. Verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24, ngunit dahil sa kanyang kagandang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siya nagpapalaya sa kanila. Verse 25, siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid sapagkat nung unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Verse 26, ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Isinulat ni Apostol Pablo ang aklat na ito, ang Roma, sa lungsod ng Corinto, malapit sa Sincria, bandang 55 or 56 AD, habang patapos ang kanyang katlong paglalakbay o yung third missionary journey ni Apostol Pablo. Ito ay sulat niya sa iglesia sa Roma. At ang pamagat ng ating pong tatalakayin ay ang pagmamahal ng Diyos. Ayon doon sa ating main text, ito po ay aking hinango na pamagat ng pagmamahal ng Diyos. Ng pagmamahal ng Diyos ay malimit nating nababasa doon sa Juan chapter 3 verse 16. Ano po ang ating mababasa doon sa Juan chapter 3 verse 16 na ang pagmamahal ng Diyos. Atin pong buklatin ang ating Biblia dito sa Juan chapter 3 verse 16 sa Magandang Balita Biblia. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan sa pamagitan ng ibinigay niya ang kanyang bugtong ng anak na si Jesucristo na ating tagapagligtas. At ang tema ng ating pong pag-aaral, ang aking pong ibabahagi ay ang biyaya ng Diyos na walang hanggan. Ipinapakita ni Apostol Pablo ng lahat ng tao, Hudyo man o Hintil, ay makasalanan. Ayon doon sa Roma chapter 3 verse 21. At walang sino man ang makakapagmamalaki sa harapan ng Diyos dahil walang taong naliligtas sa pamagitan ng mabuting gawa o pagsunod sa kautusan. Ayon doon sa Roma chapter 3 verse 9 hanggang 20. Na wala po tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, hindi ang mabubuting gawa lang natin o ang pagsunod sa kautusan, kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ang kasagutan sa ating pananampalataya, ang katuparan ng lahat ng ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, ang ating ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Kaya mayroon po tayong nabasa doon sa unang talata, yung ngunit. Ang ngunit ay nagsisimula ang talatang salitang ito ng hudyat ay pag-asa. Kaya kapag mayroon tayong nababasa na ngunit, ito ay pagkakaroon ng pag-asa. Na ano yung pag-asa na hinayag ng Diyos ang kanyang paraan ng pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan. So, ito pong ating sermon, mga kapatid, ay textual at expository sermon po, mga kapatid. Kaya ang unang bahagi na aking pong ibabahagi sa inyo na makakapulo tayo ng aral. Una, ang kaparaanan ng Diyos. Ayon doon sa Roma chapter 3 verses 21 hanggang 22 na inihayag ng Diyos ang kaparaanan. Ano po ang kaparaanan, mga kapatid? Na tayo ay kanyang ililigtas. Yan. Sapagkat tayong lahat ay naligaw na parang mga tupa. Yan. Dahil ayon sa nabanggit doon sa talata na tayo po ay makasalanan. Wala pong taong hindi nagkakasala. Opo. Dahil kapag sinabi natin na tayo ay hindi nagkakasala, sinasabi natin na ang Diyos ay sinungaling. Yan. At mayroon po tayong mababasa sa Biblia doon sa Juan, o unang Juan, chapter 1, verse 8. Ayan. Sabi dito, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ibig sabihin, pag sinabi natin na hindi tayo nagkakasala, ay dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. At sabi dito, mga kapatid, sa verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala o nagkasala, ginawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kaya nga po binigay ng Panginoong Yahweh ang kanyang anak na si Jesucristo. Dahil sa kasalanan na ito. Nung unang panahon, mga kapatid, nung panahon ng mga Israelita, ay nakita ng Diyos na walang matuwid, walang nakaabot ng kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagkakasala, mga kapatid. Kaya kanyang ibinigay ang kanyang anak na si Jesucristo. Bakit po? Ayan. Dahil walang sino man nang hindi nagkakasala. Lahat ay nagkakasala. Kaya, ano po ang sabi sa Hebrew chapter 8,

So, sinasabi sa aklat na ito na nangangailangan ng bagong pag-asa. Sino ang bagong pag-asa? Kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi sabi dito sa Hebrew chapter 10 verse 4 hanggang 7. Ito po yung ating mababasa. Sapagkat ang dugo ng mga turo at mga kambing ay hindi na makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa tambana dalhin. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na sinunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't hinanda mo ang aking katawan upang maging handog. Yan. So, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang ultimate para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Una, sa mga Hudyo, dahil sila ang unang binahagian ng Ebanghelyo. At dahil sa habag ng Diyos, tayo ng mga Hintil ay kanya pong sinama upang tayo ay maligtas at makasama niya sa kanyang kaharian. Opo, mga kapatid. Kaya, ano po ang sabi sa Isaiah chapter 53 verse 6 na tayo ay mga tupang ligaw. Opo, tupang ligaw, mga kapatid. Ibig sabihin, nawawala po tayo sa pamamagitan ng relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kaya ano po ang ating mababasa doon sa Isaiah chapter 53 verse 6? Ito po yung nakasulat, mga kapatid. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw ng kanya-kanyang tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang mga kaparusang tayo ang dapat tumanggap. Ayan. Yung kaparusahan na dapat tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, ito ipinataw. Yung kasalanan natin, si Jesucristo ang nag-ako o tumubos o siya ang kumuha. Siya ang tumanggap ng parusa na dapat para sa atin, mga kapatid. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya ay pagtunan natin ng pansin na ito ang kaparaanan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig sa atin. Una po, mga kapatid, na pinangaral ang Ebanghelyo sa mga Hudyo at dumating na tayo rin ay kanyang tinawag. Una dito, mga kapatid, si Apostol Pedro na siya ay isinugo ng Diyos kay Cornelius. At gayon din si Apostol Pablo na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo na ihayag ang Ebanghelyo sa mga Hintil. At yan ay ating nababasa dito sa Gawa chapter 22 verse 21. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, umayo ka

0: sapagkat isusugo kita sa malayo sa mga hintil. Si Apostol Pablo ay isinugo ng ating Panginoon upang tayong mga hintil ay makatanggap ng biyaya. Ayan. Opo mga kapatid, at dito naman po sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. At dahil sa biyaya ng Diyos ay tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya natin ating Panginoon Jesucristo. Atin pong buklatin ang ating Biblia po mga kapatid dito sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Ito po yung ating mababasa. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kahit walang maipagmamalaki ang sinuman. Wala po tayong maipagmamalaki, mga kapatid. Dahil sa ating gawa, tayo ay naligtas, hindi po. Dahil po sa ating Panginoong Hesukristo na siya ang naging handog para sa atin, mga kapatid. Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Una, sa mga Hudyo, inuulit ko po mga kapatid, at tayong mga hintil. Kaya sabi sa Pilipos chapter 3, verse 9, ito po yung ating mababasa. Dahil dito, siya'y lubusang tinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano po mga kapatid? Karangalan. Wala na pong hihigit na binigay ng Diyos sa atin. Ano ang pangalan na binigay ng Diyos sa atin? Si Hesukristo, si Jesus na ating tagapagligtas, si Kristo na siya ang ating tagapagligtas. Ano po ang aral? Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, mga kapatid. Kumbaga, tayo'y nasa gitna ng dagat. Hindi tayo maliligtas kung wala tayong kakapitan. Opo. Kung walang magliligtas sa atin. Kung wala tayong kakapitan tulad ng isang bagay na magpapalutang-lutang tayo sa dagat. Opo. Kaya nga po mga kapatid, kayo po ay inaanyayahan namin na nakikinig sa programang ito na dumalo sa aming pagtitipon. Hindi lamang po sa Dagupan, Church of Christ, kundi sa iba't ibang dako ng lugar. Upang kayo ay makapakinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo at tatanggap kayo ng biyaya ng ating Panginoon. Ano po ang aplikasyon nito? Huwag umasa sa relihiyon lamang, no? Yung religion. Dahil ang religion, yan po ay relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Na kahit na po ikaw ay isa ng Kristiyano, nasa Church of Christ ka na po, mga kapatid. Kung nandito ka lang sa loob ng iglesyang ito, subalit hindi ka naman nagpapatuloy sa iyong pagiging Kristiyano, yung pagiging relasyon mo sa Diyos, ay wala rin pong kabuluhan. kailangan ay magtiwala kay Kristo bilang tanging tagapagligtas, yung ugnayan sa Diyos, yung relasyon sa ating, napakahalaga po ang relasyon sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Kailan? Ngayon. Ngayon na, mga kapatid. Ang relasyon sa Diyos, yan po ang ating maging susi sa ating kaligtasan, mga kapatid. Opo. At ang kalawang bahagi, kalawang punto, na ang lahat ay makasalanan. Yan. Opo, dahil doon po sa ating main text, sabi sa Roma chapter 3, verses 23 to 24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Ayon po doon sa awit, chapter 14, verse 2 and 3, ano po ang awit ni Haring David dito sa chapter 14, verses 2 hanggang 3. Ito po yung ating mababasa po, mga kapatid. Ating pong buklatin, ang ating Biblia. Sabi dito, nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sang katauhay kanyang sinisiyasat. Tinitignan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Sa verse 3, silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama, wala na isa man, wala nga, wala. Sabi ng Panginoong Yahweh. Nakita ng Panginoon Diyos, Yahweh, na lahat ay makasalanan. At pinatunayan sa mga ating pong binasa na ang tao ay nagkakasala po, mga kapatid. Subalit, mayroong paraan. Ayan. Mayroong paraan ang ating Panginoon Diyos na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesu Kristo. At alam po natin ng kasalanan ay ang kabayaran ay kamatayan. Ibig sabihin, kaparusahan. Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay humantong sa kaparusahan. Kaya ang ibig ng Diyos, tayo ay magbago, magbalik loob sa ating Panginoon Diyos. Opo, ayaw niya na tayo ay mapahamak po, mga kapatid. Kaya sabi sa Ezekiel chapter 18, verses 21 hanggang 23, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. At dito mga kapatid sa verse 23, hindi ko kinakasiya ang kamatayan ng masama. Sabi ni Yahweh, ang ibig ko nga siya ay magsisi at magbagong buhay. Ayan, magbagong buhay. Dahil sa Roma chapter 6 verse 23, ayan po ang sasapitin ng kasalanan na ito. Ayan. Sabi dito sa Roma chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayar ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Libre po mga kapatid. Wala pong bayad ang kaligtasan. Dito sa Church of Christ, wala pong bayad. Nangangaral kami. Wala pong bayad. Dahil yan po ang sinasabi ng ating Panginoon si Kristo na ihayag ang Ebanghelyo. Sa panahon natin, bibihira na po ang libre. Lahat may bayad. Sumakay ka ng bus, jeep, tricycle, pagkain, ano pa. Bibihira po yung malibre ka. Subalit, ang spiritual po mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo na tumubo sa ating kasalanan ay wala pong bayad. Ang kailangan lang po natin ay sumunod. Kaya nga po mga kapatid, kung mayroon tayong nababasa sa Biblia, banal na kasulatan, na kung saan na kahit ng isang gumagawa na ng kabutihan, may tako sa Diyos, mayroon ng pagmamahal sa kapwa, ay hindi po yun nangangahulugan na siya ay ligtas na. Katulad po na madalas na amin pong ibinabahagi dito sa Gawa chapter 10 na kung saan mayroong isang opisyal, opo, opisyal, kapitan na si Cornelio. Yan. Sa chapter 10 ng Gawa, verses 1 hanggang 4, mga kapatid, ito yung ating mababasa. Sa Caesarea ay may isang lalaking nangangalang Cornelio, isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may tako sa Diyos. Gayun din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Verse 3, minsan ng bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag Cornelio. Tumingin siya takot na takot ng tanong, ano po yun? Sumagot ang anghel, nasiyan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Sa verse 5, dagdag po natin, magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Diyupa upang sunduin ang isang taong nangangalang Simon at tinatawag ding Pedro. Verse 6, siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya'y nakatira sa tabing dagat. Ayan. So dito mga kapatid, ay nagsugo si Cornelio ng kanyang tauhan, sundalo, upang sunduin si Pedro. At nagtanong itong kanyang mga sundalo doon sa lugar na inutos ng anghel na sinugo ng ating Panginoon Diyos upang kausapin. Tingnan nyo mga kapatid. Ang Diyos ay sinugo itong anghel upang iparating ang mabuting balita o ang ebanghelyo. Nakita ng Diyos ang kanyang kabutihan, subalit hindi yun nangangahulugan na okay na. Hindi po. Kundi may plano ng Diyos. May kulang pa. Ano ang kulang? Ang ebanghelyo. Kaya hindi po sapat na tayo may tako sa Diyos, gumagawa tayo ng mabuti, ay ligtas na po tayo. Kundi ang ating kaligtasan ay kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa aklat na ito, mga kapatid, sinasabi dito na may takot sa Diyos si Cornelio ay hindi ibig sabihin na kilala niya na ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi. O kilala niya na ang ating Panginoong Yahweh. Hindi po. Kasi kung kilala niya na ang ating Panginoong Diyos at siya na ay isa ng Kristiyano, hindi na kailangan pang magsugo ang ating Panginoong Diyos para siya ay maligtas. Dahil siya ay ligtas na. Subalit, hindi pa siya Kristiyano. Kaya isinugo si Apostol Pedro upang may bahagi sa kanila ang Ebanghelyo. At si Cornelio at kanyang sambahayan ay nagpabautismo. Tinanggap ang ating Panginoon Jesucristo. Kasi Jesucristo siya namatay, inilibing at muling nabuhay, mga kapatid. At gayon din ang tinanggap ni Apostol Pablo. Tinanggap niya ang ating Panginoon Jesucristo at siya ay nangaral at siya ay naging apostol. At sino pa po, mga kapatid, ang tumanggap ng Ebanghelyo? Yung isang yunuko ayan, na binautismuhan ni Pilipe na kung saan nagpakita ang kanyang pananampalataya itong si yunuko na sinabi niya na siya ay magpabautismo na nakita niyang mayroong tubig. Wala nang kadlang pa para siya ay bautismuhan, mga kapatid. At sinabi niya, siya ay sumasampalataya na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Ayan. At yan po ay atin pong mababasa sa Gawa chapter 8, verses 26 hanggang 38. Hanggang 39 po, mga kapatid, na tuwang-tuwa itong yunuko. Bakit? Bakit po tuwang-tuwa? Dahil naligtas siya po, mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yeah. Kaya basahin po natin sa verse 36 ng Gawa hanggang 39. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya sinabi ng pinuno, ito pong yunuko, sabi niya po, mga kapatid, tignan mo, may tubig dito. Mayroon ba gadlang upang ako'y bautismuhan? Napakaganda po ang kanyang tugon kay Pilipe. Sinabi sa kanya ni Pilipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Yan. Pinatigil ang pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Pilipe. Pagkaaho nila sa tubig, si Pilipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay. Yan po ang naramdaman nitong yunuko, mga kapatid. Kagalakan. Nung naramdaman niya ang kaligtasan. Then wala na pong ibang kasiyahan na ating pong mararamdaman, mga kapatid. Kundi tayo ay nakiisa sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng bautismo. Yung pagsisisi, napakahalaga po, mga kapatid. na ang ating pagsisisi. Kaya, hindi po tayo iniligtas, ano po? Hindi tayo maliligtas sa mga mabubuting gawa lamang, kundi maliligtas tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nungulit ko po mga kapatid, tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tulad po kila Cornelio at itong Yunuko, mga kapatid. At isa na rin po dyan, si Apostol Pablo na dating Parisiyo. Dati pong Parisiyo. Subalit, sa habag ng Diyos, siya ay tinawag. At siya ay naligtas. At hindi lamang po na isa ay naging isang Kristiyano, kundi siya ay naglingkod. Siya ay naging apostol, nagbahagi ng aral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang huling hininga, mga kapatid. Na hinandog niya ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung aral, aplikasyon? Lahat ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Opo, dahil lahat po tayo ay makasalanan. Tayo ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Ano ang biyaya na yan? Si Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya nga po, ano po ang aplikasyon? Huwag maliitin ang ibang makasalanan. Opo, huwag po nating maliitin, no? Ang ibang makasalanan. Kundi, ibahagi ang Ebanghelyo. Sapagkat lahat ay nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi lamang po kami na nangangaral ng salita ng Diyos, kundi kayo din nakapakinig ng aral na ito. Ibalita po natin itong magandang balitang ito, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, na siya lamang ang ating tagapagligtas. Kaya nga po, sa ikatlong bahagi, si Jesus ang ganap na handog para sa kasalanan. Wala na pong iba na handog o ganap para sa kasalanan natin, mga kapatid. Lahat po tayo ay makasalanan. Kaya sabi dito sa Roma, chapter 3, verses 25 to 26, ito po yung ating main text. Siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga makasalanan na gawa ng mga tao. Pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon, sa 26, ay ipinapakita ng Diyos sa siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, yung sumampalataya tayo, tayo'y nagpabautismo, tinanggap natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, tayo na po ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Opo. Dahil, bakit? Dahil tayo ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, sabi dito sa Galatia chapter 3, verses 26 hanggang 28. Ano po yung ating mababasa? bilang mga Kristiyano po ito, mga kapatid, ang tumanggap ng Ebanghelyo. Sabi dito sa Galatia chapter 3 verses 26 hanggang 28, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong sinuot ng parang damit ng kayo nabautismuan sa kanyang pakikipag-isa sa kanya. Wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hudyo at Hintil ay iisa na po, mga kapatid. Yan. Dahil tayo ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mahalagang dugo. At yan po ay ating mababasa doon sa Unang Pedro chapter 1 verses 18 hanggang 19. Alam niyo kung ano ang pinagtubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana, na inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, ngunit sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ay tulad ng kordero walang dungis at kapintasan. Wala pong halaga yung mga sinasabi dito, ang mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. Ayan. Subalit, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang dumaloy para sa atin. Yan po ang naging kaligtasan po natin, mga kapatid. Kaya nga po, sa Hebrews chapter 9 verse 22, ano po ang nakasaad sa aklat na ito? Sa Hebrews chapter 9 verse 22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ayon doon sa lumang tipan. Ang dugo ay winiwisik sa altar, mga kapatid. Ayan po ang kanilang paglilinis ng kanilang kasalanan. Subalit, hindi po ibig sabihin na limot na ng Diyos. Temporary lang po yan, mga kapatid. Subalit, nang hinandog ng ating Panginoon Jesus Cristo ang kanyang buhay, doon na po naligtas tayong lahat sa pamamagitan ng pagsunod ng ating Panginoong Jesus Cristo. Kaya ano po ang sabi sa banal na kasulatan sa Hebrews chapter 10 verses 17 to 18. Pagkatapos na sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, nang hinandog ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang sarili, napako sa krus, siya ay namatay at muling nabuhay, wala nang handog pa, mga kapatid. Dahil minsan ang hinandog ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin lahat po. At siya na po ang nagpapatunay na yan po ang ating tipanan. Opo, yan na po ang tipanan natin sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang tipanan? Ang tanggapin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang pinakamahalaga sa bawat tao, mga kapatid. Bawat mga tao, tayo, lahat. Ano man ang ating katayuan sa buhay. Kaya nga po, sabi sa Hebrew chapter 9, verse 15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala sa kanyang ipinangako. So yung mga tumanggap po ng Ebanghelyo po doon sa kanilang kapanahunan, po, tinanggap nilang ating Panginoon Jesucristo, yung mga Hudyo, po, nasa ilalim pa sila ng kautusan ni Moses na binigay ng Panginoong Yahweh, na-convert na sila, yan, sila na po, ito na po, nakamtan na nila ang pagpapala. Hindi na sila dating kanilang kalagayan. Hindi na po sila Judaism. Sina po sila ay mga Kristiyano na. Lahat po tayo mga kapatid, no po, sa panahon natin, ano man ang ating religion, no po, okay? Kapag tayo ay sumampalataya at nagpabautismo sa ating Panginoong Jesucristo, tayo na po ay Kristiyano. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, kayo po ay hinihikayat namin ng mga nakikinig sa aral na ito, sa mensahe na ito na mula sa ating Panginoon Diyos, na huwag po nating itong iwaksi, huwag po natin itong baliwalain. Dapat ito ay ating pag-aralan at tanggapin ang kaligtasan. Dahil wala na pong ibang binigay ng Diyos na tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Opo. At yan po ay ating mababasa doon sa Gawa chapter 4. Ayan. Sayin ko po mga kapatid dito sa verse 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Wala na po mga kapatid, at ating Panginoon Jesucristo lamang, siya ang katotohanan at ang buhay at ang daan po mga kapatid. Wala na pong iba, dahil siya lamang ang ating tagapagligtas at only mediator o tagapamagitan. At ayon doon sa Ebanghelyo ni Juan ay ating pong nababasa, sabi sa Juan chapter 14 verse 6. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya si Jesucristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya lamang ang ating tagapagligtas. Ano po ang aral at aplikasyon po natin? Si Kristo lamang sapat, handog para sa ating kaligtasan. Aplikasyon po natin, mamuhay na may pasasalamat sa ginawa ni Kristo Jesus. Pasasalamat. Opo. Hindi pa natin tinatanggap ang Ebanghelyo, tayo na po ay magpasalamat, mga kapatid. Opo. Dahil sa mga kapatiran na nagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ang mensahe na ito, mga kapatid, ay atin na pong pasalamatan. Opo. Ano ang tugon ng bawat nakapakinig ng aral? Opo. Ano ang bawat tugon natin sa mga napapakinggan natin na ebanghelyo, sa mga listeners po, mga kapatid. Ano po ang sabi sa Gawa chapter 2, verse 38? Sumagot si Pedro, pagsininyot, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tatanggapin po natin ang banal na Espiritu Santo sa pamamagitan po ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan iyan sa pamamagitan ang ating Panginoon Jesucristo. Siya lamang ang makakapagpatawad sa ating mga kasalanan. At si Jesucristo, siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Opo. Ayon doon sa 1 Corinto chapter 15 verses 1 hanggang 4. Ito po yung ating mababasa, mga kapatid. Kunatin po natin ang ating Biblia. Ayan. 1 Corinto chapter 15 verse 1 to 4. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang pinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saliga na inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ninyong pagsampalataya sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat at tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad na sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din na sinasabi sa kasulatan, mga kapatid. Ano pong aplikasyon natin? Ayan. Tanggapin po natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kailan? Ngayon na po, mga kapatid. Tanggapin na po natin at tayo ay magpunta sa Church of Christ. Sa bawat bayan ay mayroon pong Church of Christ at kontakin niyo po ninyo ang mga preacher doon at upang kayo ay mabautismuan at tatanggapin ninyo ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Punta na po tayo sa conclusion, mga kapatid, ang Roma chapter 3 verses 21-26. Dito pinakita ni Pablo ang tatlong dakilang katotohanan. Opo, na ang Diyos ay naglaan ng paraan ng kaligtasan, ang lahat ng tao ay nangangailangan ng kanyang biyaya. Una, kalawa, si Jesucristo ay nagbayad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo upang ang bawat sumasampalataya ay mapawalang sala. At ikatlo, hindi tayo naliligtas dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa kabutihan at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano po ang hamon natin? No? Hamon para sa mga nakapakinig ng mensahe na ito. Nagtitiwala ka ba sa sarili mong kabutihan o kay Jesucristo? Tinanggap mo na ba ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya? Bilang mananampalataya, mamuhay ka bilang isang taong pinawalang sala at binago ng Diyos. Ito po ang pangwakas sa talata sa Roma chapter 5 verse 1. Yamang napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po, mga kapatid, ang evangelical sermon po na isang mensahe ng ating Panginoong Diyos, Jesucristo. Kapatid, ko po ay muli nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig dito sa programang The 11th Hour. At ako po ay nagpapasalamat kay kapatid na Kurt Punky sa kanya pong napakasipag na gawain sa Iglesia. God bless po sa inyong lahat.
1: Hi, my name is Ron Beckett. I'm one of the elders here, wanting to invite you to come to Surrey Church of Christ, located at 15042 92nd Avenue. See you there at the Surrey Church of Christ, a better place to be.
2: Hi, Shatsi Maji Bautista sa kayakya membro at Surrey Church of Christ. Iimbitan mi kayo laulagya at kapilya ang may address mi 15042 92nd Avenue, Surrey, BC. Sa maragapi lugar para ikasalba tayon amin.
3: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.